0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa ɗan adawa a Najeriya na ci gaba da neman tasiri wajen masu kada ƙuri'a gabanin kaddamar da yakin neman zaɓe a hukumance a wannan wata. Matsalar kwararar bakin haure zuwa yankin Ciota na Spain mai kware-kware da yanci ta sake janyo cece-kuce a tsakanin ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai. Yawaitar amfani da tabarau mai kyamara wajen ɗaukar mata bidiyo ba tare da izininsu ba na ƙara tayar da hankalin masu rajin kare haƙƙin matan. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: Labarun duniya.
1: Amurka ta soke bizar jakadan Brazil a Washington DC. Tsohuwar Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta ce za ta koma gida duk da barazanar hukuncin kisa. Shugaban hukumar FIFA ya yi kira taron gaggawa kan dambarwar da hukumar ke fuskanta. Gwamnatin Amurka ta sanar da soke bizar jakadan Brazil a Washington DC Maria Luisa Roberto Vilti, lamarin da ya kara tsananta tsamin dangantakar diplomasiya da ke tsakanin kasashen biyu gabanin zaben shugaban kasar ta Brazil da za a gudanar a watan Oktoba. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce za a iya mayar da bizar idan Brazil ta amince da naɗin Daniel Perez, wanda shugaba Donald Trump ya zaɓa ya zama sabon jakadan Amurka a Brazil ɗin. Sai dai gwamnatin Brazil ta yitar da wannan matakin, tana mai cewa wani yunkuri ne na ƙara tsananta matsin lamba kan ƙasar saboda dalilai na siyasa da bambancin aƙida. Takaddamar na zuwa ne 'yan watanni kafin zaben shugaban ƙasar Brazil, inda shugaba mai ci Luis Inácio Lula da Silva zai kara da ɗan takarar adawa na masu ra'ayin mazanjiya Flaviro Bolsonaro. A watan da ya gabata, Brazil ta ki baiwa jami'an Amurka biyu bizar shiga ƙasar, inda ta ce tana son kaucewa duk wani abu da za a iya amfani da shi wajen yin tasiri a kan harkokin zaɓe. Akalla mutane 15 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon hare-haren makamai masu linzami da jiragen yaki marasa matuƙa na Rasha suka kai birnin Kiev, kamar yadda jami'an Ukraine suka bayyana. Mahukuntan Kiev sun ce hare-haren sun fada kan gidajen fararen hula da cibiyoyin ajiyar makamai, lamarin da ya haddasa gobara a yankuna da dama. A cikin birnin Kiev, mace ɗaya ta mutu yayin da sama da mutum 24 suka jikkata. Shugaban gwamnatin yankin Kiev Timur Kashenko ya ce harin na daga cikin mafi muni da yankin ya fuskanta, yana mai zargin Rasha da kai hari kan fararen hula. A baya-bayan nan dai Ukraine ta ci gaba da roƙon ƙawayenta da su ƙara mata makaman kariya daga hare-haren Rasha ta sararin samaniya. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan yadda adadin fararen hular da ke mutuwa ko jikkata ke ƙaruwa a yankin. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya Gianni Infantino ya kira taron gaggawa na manyan jami'an FIFA a birnin Rabat na ƙasar Morocco sakamakon matsin lamba da yake fuskanta tun bayan ayyana shirin sayar da hannun jarin hukumar. Hukumar ƙwallon ƙafar Turai na sahun gaba wajen yin Allah wadai da halayyar Infantino, inda take nema ya yi murabus. Tun da fari dai tsohon manajan Arsenal Arsene Wenger ya nisanta kansa dangane da wannan dambarwa, inda ya ce ba shi da hannu a shirin kafa kamfanin masu neman zuba jari a hukumar FIFA. Shirin ya haɗa da sayar da kashi 20 cikin 100 na kamfanin ga masu saka hannun jari, lamarin da ya fuskanci adawa mai ƙarfi daga UEFA da sauran ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ta duniya. A halin yanzu dai ƙasashen Afirka da kudancin Amurka da Oceania na ci gaba da marawa Infantino baya, yayin da ƙasashen Asiya ke nazari wajen tantance makomarsa. Wasu ƙasashe irin su Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun nuna goyon bayansu ga Infantino. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Tsohuwar Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta bayyana cewa tana da niyyar komawa kasarta daga gudun hijirar da take yi a India kafin ƙarshen shekara, duk da cewa an yanke mata hukuncin kisa a wata shari'a da aka gudanar ba tare da halartar ta ba. Hasina mai shekaru 78 ta shaida wa AFP cewa tana sanada yiwuwar a cafke ta, a daure ta ko kuma a kashe ta idan ta koma Bangladesh, amma ta ce tana son komawa gida sakamakon kira-kirayen magoya bayan ta. Masana harkokin siyasa sun ce wannan farici nata na iya kasancewa wani yunkuri na ci gaba da kasancewa cikin siyasa da kuma karfafa jam'iyyar ta Bangladesh Awami League, wadda aka haramta wa shiga zabe bayan an bar da gwamnatinta a shekara ta 2024. A gefe guda, gwamnatin Prime Minister Tariq Rahman ta ce a shirye take ta karba Hasina idan ta dawo gida domin ta fuskanci shari'a. Sheikh Hasina dai ta musanta zarge-zargen da ake mata, yayin da gwamnatin Bangladesh ta ce shari'a da ake yi mata na da nufin tabbatar da adalci. Rahotanni daga birnin Manila na Philippines suna cewa an samu girgizar kasa mai karfin maki 6.3 a ma'aunin Richter a gabar tekun kudancin kasar a wannan rana ta Laraba, kamar yadda hukumar kula da yanayin kasa ta Amurka ta bayyana. Girgizar ta afku ne a kilomita 32 a kudu maso yammacin tsibirin Sarangani. Hukumar ta ce ba a fitar da gargaɗin tsunami ba, kuma babu rahotannin farko da ke nuna asarar rayuka ko dukiyar al'umma. Wani jami'in ceto a tsibirin Sarangani har la sauro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa girgizar ta faru ne a lokacin da jama'a da dama suka taru domin karɓar kuɗin tallafi kenan daga gwamnati. Wannan na zuwa ne bayan wata girgizar kasa mai ƙarfi da ta afku a ranar 8 ga watan Yuni a tsibirin Mindanao, inda ta rushe gine-gine da dama, ta kuma haddasa zabtarewar kasa tare da kashe mutane aƙalla 76. Philippines na cikin yankin da ake fuskantar barazanar aman wutar duwatsu kenan da girgizar kasa na tekun Pacific. To ƙarshen labarin kenan.
0: DW Arkokin yau.
1: Daga cikin rahotannin za ku ji cewa kasar Saudiya na ci gaba da sharafinta al'amuran da suka shafi kasuwancin man fetur a faɗin duniya. To amma bar mu fara daga tarayyar Najeriya. A daidai lokacin da shirye-shirye suka kankama wajen gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a hukumance gabanin babban zaben shekara ta 2027, jami'an adawa na ci gaba da neman tasiri wajen masu kaɗa ƙuri'a. Shin akwai alamun cewa matasa da suka fito daga jami'an adawa a ƙasar za su yi tasiri? Wannan tambayar na daga cikin tambayoyin da muka yi wa matashi Yasir Ibrahim, ɗan takarar majalisar wakilai daga jihar Katsina.
2: Muna so mu siyasa irin wadda ba a taɓa yi ba, musamman ta matasa, a siyasa ce wadda za mu gwada kanmu mu matasa. Sunana Yasir Ibrahim, kuma ni ɗan mazaɓar wakilin kudu 3 ne a ƙaramar hukumar Katsina, ɗan takarar jam'iyyar ADC domin neman kujera ta majalisar Katsina a kuma ƙaramar hukumar Katsina insha Allah.
3: Me ya hankalinka fitowa wannan takara?
2: Irin yadda ake samun musamman wakilci a majalisa, wakilci irin wanda ban gamsu da shi ba. Ina ce gamsuwa yanzu abinda ake a majalisa shine duk abinda gwamna zai dauko ya kawo, koda abu ne mai kyau koda abu ne mara kyau, kawai ya samu shiga saboda gwamna ne ya dauko ya kawo. Muna so mu kawo bambanci a siyasar da ake, musamman ta ganin duk abinda wani shugaba namu ya kawo mun tsaya mun kididdige mun ga abin zai amfana al'umma ko ko ba zai amfana al'umma ba, kamun mu yanke hukuncin cewa mun yadda gwamna yayi wannan abu.
3: Wani irin ƙalubale ka fuskanta a wannan gwagwarmaya ta neman samun wannan tikitin da wannan takara?
2: Nayi takara sau daya, nayi sau biyu. A 2022 nayi takara a jam'iyyar PDP,
3: duk ba a samu nasara ba.
2: So wannan jajircewa da muka yi na ɗaya daga cikin abubuwan da suka kalla kuma yanzu suka amince mani, duk da akwai ƙalubale kala-kala. Ƙalubale in the sense that ana ganin cewa kila mu ba mu mu'amala ta siyasa ko kuma muna da ƙarancin abin da za mu bada ya kuɗaɗe.
3: Ta ina Yasir zai ɗan samu kuɗaɗe ko yake samun kuɗaɗen da zai tafiyar da wannan takara? Ganin takara a Najeriya tana buƙatar kuɗaɗe.
2: Wannan takara da kaga ina yi, wallahi babu ko silibar na'u. mutane ne wanda suka yadda da na cancanci in je in wakilce su suka bani wannan kudin.
3: Me ya kara ma kwarin gwiwar ci gaba da wannan takara da wannan kalubale?
2: Irin yadda naga cikin mutum takwas, Allah ya nuna ni cewa ni ya jarabta, saboda jarabta ce ba
3: ga ba. Mu takwas fito takara?
2: Mu takwas muka fito takara. Amma cikin ikon Allah ni ne na samu nasarar wannan tikiti na wannan.
3: Sauran guda bakwai sun mara ma ba.
2: Sauran guda bakwai na sun yi rubutu a rubuce cewa sun yadda sun amince cewa in yi wannan takara.
3: Wani abu guda za a iya cewa kake son canzawa idan Allah ya baka wannan matsayi, wato wannan dama ta samun kujera a majalisar dokokin jihar Katsina?
2: Ba zai yiwu kana gwamnan Katsina, kana samun aiki, sannan ayyukan da kake samu kana yi sai ka dinga ɗauko ƴan wasu jiha suna yi. Wallahi in Allah ya da Allah zai cika wannan burin, kana amfani da kuɗin jiha, kana aiki a jihai, kuma baka ba ƴan jihai aiki.
1: Yasir Ibrahim kenan dan takarar majalisar wakilai daga jihar Katsina a Najeriya. Hukumar kula da sadarwa ta Kamaru ta gudanar da taron wayar da kai ga kwararrun yan jarida a birnin Douala domin tunasar da su muhimmancin gudanar da aikin jarida cikin gaskiya, kwarewa da bin ka'idojin aikin, musamman a wannan lokaci da kafofin sada zumunta ke tasiri wajen yada labaran ƙarya. Zakar Sadu na dauke da rahoto.
4: Taron na cikin jerin rangadin da hukumar da ke kula da sadarwa a Kamaru CNC ke yi a sassan kasar domin karfafa fahimtar alhakin da ke rataye akan yan jarida wajen yada sahihan labarai tare da kare martabar sana'ar. Sergeant Gandonto ne mamba a kwamitin gudanarwar hukumar ya bayyana cewa a zamanin da kowa zai iya warfa labarai a shafukan sada zumunta, aikin kwararren dan jarida ya fi bukatar tantance gaskiya, binciken sahihan labarai da kuma gujewa yada labaran ƙarya, kalaman ƙiyayya da labaran da ka iya tayar da rikici.
5: A l'ère des réseaux sociaux,
4: a wannan zamani na shafukan sada zumunta inda kowane dan ƙasa zai iya wadafa ko ya yada labarai, ƙorewa da bin ka'idojin aikin jarida daga kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu su ne ya kamata su bambanta su da shauran masu yada labarai. Saboda haka an shirya wannan taro ne domin samar da dandalin sauraro, musayar ra'ayoyi da gogewa, tare da yin nazari domin kafafa wayar da kan masu aikin jarida kan alhakin da ke kansu. Hukumar ta jaddada cewa yancin aikin jarida na tafiya kafada da kafada da alhakin zamantakewa, saboda haka ta yi kira ga yan jarida ci gaba da mutunta ka'idojin aikinsu. A nasu ɓangaren, yan jarida malarta taron kamar Rudolf Armajalo ya bayyana damuwarsa kan rashin albashi da yan jarida ke fuskanta. A Kamaru, harkar aikin jarida na fuskantar kalubale, musamman ta fuskar albashi wanda galibi baya wadatar da rayuwar yan jarida. A yawancinsu ba su da gudunmawar kariyar zamantakewa, ba su da inshoran lafiya, har su kasa biyan bukatunsu na yau da kullum. Kuma akwai matsalar cin zarafi ta hanyar barazanar fallasa, wato lokacin da wani dan jarida ke amfani da bayanai ko hujojin da yake da su wajen tsoratar da wani mutum domin ya bashi kuɗi ko wata fa'ida. Irin wannan ɗabi'a ta saba wa ka'idoji da nagartar aikin jarida, domin aikin dan jarida shine neman gaskiya da isar da ita ga jama'a. Hukumar CNC ta ce duk da kasancewar akwai dokoki da ke hukunta masu yada labaran ƙarya, har yanzu tana fifita waye da kai da ilimantarwa domin ƙarfafa ƙwarewa da kishin aikin jarida. Zakari Sadu, DW Hausa, daga Douala, Kamaru.
1: To madalla, yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar. Hukumomi a jihar Difa tare da haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki sun kaddamar da gangamin wayar da kan matasa kan mahimmancin sana'o'in hannu. An dai bujuro da shirin ne domin yaƙi da zaman kashe wando a tsakanin matasa. Musa Amani Turaki na ɗauke da rahoto.
6: A lokacin da yake kaddamar da wannan gangami, Maman Kuru Umar ya gabatar da manyan ayyukan da suka rataya a wuyan kungiyar tashi ta INPA, yana mai cewa
7: L'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi NPA.
6: INPA na aiwatar da manhol gwamnati akan sana'a da ayyuka. Ga kamfani ga mai neman aiki muna shiga tsaka, inda muke kiran kamfani da ya ɗauki ma'aikata inda hali, shi kuma mai neman aiki muna buɗe mushi kai ta hanyar nuna mushi hikimomi. Masana sun karanta lacca da dama irin su Kacallu Sale, wanda ya magana sosai akan emploi vert wato a birkita abubuwan nan da ke gurbata yanayi dan su zama riba
8: garin da kake kana yawo ko ina salte ko ina leda ne to shi entrepreneur gar mine ne amfani shi wannan salte nan da ake gani ai amfani da shi a sarrafa su ai wani abu shine entrepreneur bayar ba wani abu ko wani salte ko kai amfani da wani sola abin da ace da bai shi da illa bisa kan iska ko bisa kan muhallinka ina gana aikin shinkafa wannan salte shinkafa da sannan nashi wannan yana kana iya sarrafa shi kai wani gawai
6: wani abu da ke ba matasan wahala a nan shine jiran aiki da gwamnati bayan gama makaranta wani lokacin ma halbautal ƙasa a nan Abdul Nasir Umar Abubakar magatakardar majalisar matasa a fuskar jaha yayi galgadi kamar haka
9: bayyaiwa kowa yace sai gwamnati ya dauke shi aiki adadin matasan da gare mu da suke da diploma sun wuce da nesa bukatar aiki da kai aikin gwamnati ko kuma aikin project kinan dole ne sai mun tashi mu yi sana'a koyaya take mu nemi na kanmu mu hidda girman kai mu hidda duka wasu abubuwa ti kananan sana'o'i wanda wasu sai sun zo daga wani gari su yi shi muka yi shi gobe za ka ga hanya ta bude mun samu mun kuma irin sana'a irin aikin da muke da burin ne
6: ita ma Amsa Usman wata matashiya kira ta ga ƴan uwanta mata da su kama sana'a kuma kada su ce dole hidda jari mai kabli
10: gaskiya da kudi kadan ma kana iya fara yi kun ga yanzu misali zamanin tagodare da zamanin kwalo dan shikakka biyar kana yin kwalo kuma kana yin tagodare ko shi yana rihe wasu hanyoyi kuma yana hana ka zuwa ga ganin hannun mutum to babu sana'an nan shine yake kawo bin wasu hanyoyi wanda ba shi ba kuma misali a ce kana harkan fali ko kana harkan lalacewar rayuwa duka shi ma yana kawo ba budurwa ko mata arme duka mu mutashi mu nemi sana'a don mu ruha makan mu asiri
6: Musa Manu Turaki DW Hausa daga Difa a Jamhuriyar Niger
1: Matsalar kwararar bakin haure zuwa yankin Siyota na Spain ta sake janyo cece-kuce a tsakanin kungiyar kasashen tarayyar Turai kan wannan batu ne da yake cinyewa daga nan bon ta wayar tarho abokin aiki na Yakuba Umaru mai gizawa ya tantabi Dr. Manu Nabara Hamidu shugaban kungiyar da ke ban dadagin harkokin bakin haure masu kwarara da ƴan gudun hijira zuwa Turai inda yace tun farko an kaurecewa wato tsarin da ya dace a bi
11: wato su kasashen Turai kan lura sun himmai da kai akan adakile matsala a hana mutane zuwa shi kuma hana mutane tafiya dawowa abu ne wanda ba zai yi ba abin da kamata a yi shine menene matsalar da ke jawo waɗannan matasan da wata bi yanzu har da yara da mata suna gudun kasashen su suna zuwa wani gurare kowa ya san kadan ne za a iya cewa ba wani dalili wanda ba su da wani zabi a kasashen su bane don kuma yawanci da kake ganin suna bisa wannan hanya talauci rashin kwanciyar hankali rashin shugabanci nagari da taka haƙin ɗan adam da muzunawa na waɗansu daga cikin wasu jama'a cikin ƙasashensu
6: ina kake ga makomar yarjejeniya da ke tsakanin ƙasashen na nahiyar Afirka da wasu ƙasashen tarayyar Turai na ganin cewa sun daƙile al'ummar su sun hana su irin wannan tafiye-tafiye
11: shi kuma wannan abu muna ce mishi kamar kishi cikin ruwa ne idan ka taushe shi a nan wurin zai bullo a nan wurin kenan mahi ingancin tsari shine a ciyo kan matsalolin da ke jawo tafiye-tafiye sannan kuma banci shi ma su kasashen Turai sun san da dan adam karan kan shi tun ainihi mai tahiya ne idan wannan wuri yake yana iya zuwa wani wuri can yake samun abinci shi wani yana zuwa nan wurin ya yi aiki da sauransu kenan waɗannan kasashen su ma su sauƙaƙa hanyoyin da za a iya bi cigaban al'umma yana tare da bude wata
6: to amma doctor duk da wannan alfanu da ka bayyana wasu kasashe na tarayyar Turai da suke da yarjejeniyar shige da fice ta irin tsarin nan na visa da ake cewa Schengen wanda ke bada dama idan kai ta kasa guda zaka iya shiga sauran kasashe sai ga shi wasu kasashen sun fara janyewa daga wannan yarjejeniyar sakamako da suke ga kamar abin na neman ya huta makadi da rawa waɗanda suka shiga kasashen bisa ka'ida ina makomasi
11: kasan kamar yanzu a lokacin sai in ce in ka dauki kasa ECOWAS za ana cewa tana da tsari na ƴan kasashen duka za su rika yawo a cikin dukkanin kasashen ECOWAS haka shi wannan tsari na Schengen wanda duk ya samu visa daya zai iya yawo a cikin dukkanin kasashe to sai dai da yake takarda ce wanda kasashe suka samu hannu kina a kowane lokaci kasar da ta ga shi wannan yanayin baya gyara ta cikin inci tana iya cewa ta jinye sa hannun da ta yi a wannan abu ga. Don ka tsaya guda kuma da za a iya samu shi ne idan kana cikin ƙasar da ba ta nan ne sila shigar ka ƙasashen Turai ɗin ba. Kenan a latilis tsarin da ƙasar za ta fitar bayan ta fice daga shi wancan tsarin ita ne mutum za ya bi domin ya zauna cikin ƙa'ida a cikin ƙasar da yake.
1: Dr. Manu Nabara Hamid kenan shugaban kungiyar da ke bindiddigin harkokin bakin haure da 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen Turai. Kasar Saudiya na ci gaba da sharafanta a al'amuran da suka shafi kasuwancin man fetur a faɗin duniya. Duk da hakan Saudiya na da tara mai a ma'ajiyarta domin kandagarki. To ko me yasa kasashe suke sha'awar danyen man Saudiya? Hawa'u Sama'ila ta hada mana rahoto kan wannan batu.
12: Kasashe kadan ne a duniya suke da arzikin danyen man fetur kamar Saudiya, wadda ke zama kasa ta uku a duniya wajen samar da danyen man. Ana iya samun danyen man fetur ganga miliyan 10 a rana. Hakan yana nufin sama da ganga 100 a kowace daƙiƙa daya. Kasashe kadan ne a duniya suke da arzikin danyen man fetur kamar Saudiya, wadda ke zama kasa ta uku a duniya wajen samar da danyen man. Ana iya samun danyen man fetur ganga miliyan 10 a rana. Hakan yana nufin sama da ganga 100 a kowace daƙiƙa daya. Kasashen Rasha da Amurka ne kadai suke samar da fiye da haka a duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa samar da danyen mai a duniya, amma tana amfani da yawancin danyen man wajen buƙatunta na gida. Saudiya kuma ta fi kowace ƙasa fitar da mai zuwa ƙasashen waje, har sama da ganga miliyan 6 a rana. A kowace ganga 7 da suka shiga duniya na danyen man fetur, aƙalla guda 1 daga Saudiya ta fito. Duk ƙasashen duniya suna samar da man da za su iya a lokaci guda, amma banda Saudiya. Robin Mills shine shugaban kamfanin samar da makamashi na Kamar Energy, ya kuma nunar da cewa
13: before this war it was producing about 10 million barrels per day but it has about...
12: Kafin yakin Iran da Amerika, Saudiya tana iya samar da ganga miliyan 10 a rana, bayan za ta iya samar da kimanin ganga miliyan 12. Saboda haka tana iya ragewa ko ƙara yawan man da za ta samar. Idan aka samu matsala a kasuwa ko karancin mai, sai ta ƙara yawan man da za a samar. Idan kuma mai ya inganta kuma farashi ya karye, sai ta rage iya man da za ta samar. Yawancin danyen man Saudiya yana zuwa China da Korea ta Kudu da Japan da India, waɗanda ke dogaro matuƙa akan danyen man Saudiya. Ga misali, kimanin kashi 40 a cikin 100 na man da ƙasar Japan ke saya daga ƙasashen waje yana fitowa ne daga Saudiya. Amma idan an toshe mashigar Hormuz da kuma Babul Mandab, ta yaya man Saudiya ke kaiwa ƙasashen nan? Dole ne man ya bi ta Masar da gabar tekun Atlantika da tekun Bahar Rum da kuma tekun India. Sai dai Robin Mills, shugaban kamfanin samar da makamashi na Kamar Energy, ya ce
13: which adds at least a month to the voyage. It adds costs.
12: Dogon zagayen na iya ƙara aƙalla wata guda kafin man ya isa. Yana kuma ƙara kashe kuɗi da ma wahalar tafiya. Wannan na nufin aƙalla ganga 100 ko sama da haka za ta iya zagaye ta nahiyar Afirka kafin ta isa inda ya kamata. Saboda waɗannan dalilai, idan danyen man Saudiya ya daina kaiwa wuraren nan, za a ji raɗaɗin a shaguna da wajen sayar da man fetur da kamfanannuka da ma filayen jiragen sama.
1: Rahoton Hawa'u Sama'ila kenan. Yawaitar amfani da tabarau mai kyamara wajen ɗaukar mata bidiyo ba tare da izininsu ba na ƙara tayar da hankalin masu rajin kare haƙƙin matan. Wasu ma sun fara kiran irin wannan tabarau da suna na cin zarafi saboda yadda ake amfani da shi wajen ɗaukar mata bidiyo a ɓoye tare da wallafa su a shafukan sada zumunta da nufin samun ƙarin mabiya. Khadija Ahmad Rufa'i na ɗauke da rahoto.
14: Ɗaya daga cikin mutanen da suka shahara da yin hakan shine wani mai amfani da kafafen sada zumunta da ke kiran kansa Ezra. Yakan kusanci matan da zummar gaisuwa ko tattaunawa yayin da yake ɗaukar bidiyon su a ɓoye ta amfani da tabarau mai ɗauke da kyamara. Sau da dama matan ba sa sanin ana ɗaukar su saboda kamanceceniyar tabaran da na yau da kullum. Duk da yake kamfanin Meta ya sanya fitila da ke nunawa idan ana ɗaukar bidiyo, masana sun ce akwai hanyoyin da wasu ke amfani da su wajen ɓoye wannan haske. Masanan na ganin wannan ba wai kawai take haƙƙin sirrin mutane ba ne, illa wata sabuwar hanya ta cin zarafin mata da 'yan mata. Fiona Veragre, farfesa ce kan nazarin cin zarafin mata a jami'ar London Metropolitan, ga abin da take cewa.
15: It's a violation of our right to privacy.
14: Wannan take haƙƙin sirrin mata ne da kuma haƙƙin su na mallakar jikinsu. Haka kuma yana iya sa mata su daina jin kwanciyar hankali da walwala a wuraren taruwar jama'a. Daya daga cikin waɗanda abin ya shafa, Miriam Afani, ta ce ta gano wani mutum ya dauke ta a bidiyo ba tare da izinin ta ba, sannan ya wallafa bidiyon a shafinsa na sada zumunta domin neman ƙarin masu kallo. Ta ce lamarin yayi mata mummunan tasiri.
16: I felt exposed, I felt
14: Ta ce, na ji kamar an fallasa ni kuma an wulakanta ni, amma abin da na fi ji shine fushi. Tun bayan da wannan abin ya faru, na daina son fita daga gida har sai idan ya zama dole. Masana sun ce irin waɗannan bidiyoyi kan kasance tare da kalaman cin mutunci ko suka kan kamannin mata. Wasu ma sukan yi alfahari da yadda suka yaudari matan tare da amfani da alamar riz da ke nuni da ƙwarewa wajen jan hankalin mata. Sai dai masana na jaddada cewa ba mafiya rinjayen maza ne ke aikata hakan ba, waɗanda ke yi a cewar su galibi suna neman nuna iko da cin zarafin mata ta hanyar amfani da fasaha. A cewar Adam Mosseri, shugaban Instagram, kamfanin baya son a rika amfani da dandalinsa wajen ɗaukar bidiyon mutane a ɓoye ana cin zarafinsu sannan ana wallafa bidiyon. Ya ce kamfanin na ci gaba da ɗaukar matakan daƙile hakan. Masana kuma na ganin akwai buƙatar ɗaukar ƙarin matakai daga gwamnati da kamfanonin fasaha. Farfesa Fiona Veragre ta ce,
15: We're just looking in the wrong direction. We need to be focusing on what men and boys can.
14: Muna kallon matsalar ta bangaren da bai dace ba. Ya kamata maza su rika fadakar da junansu cewa zama namiji ba yana nufin kana da ikon cin zarafin mata bane. Haka kuma gwamnatoci da masu tsara dokoki da kamfanonin fasaha su tabbatar sun samar da matakan kariya kafin irin waɗannan na'urori su shiga kasuwa.
15: So that they are not releasing technology to the market.
14: Yayin da ake ci gaba da bunƙasar amfani da na'urorin zamani kamar wannan tabaro mai dauke da mara, masana na gargaɗin cewa idan ba a samar da dokoki da matakan kariya ba, fasahar na iya zama wata sabuwar hanyar cin zarafin mata da 'yan mata maimakon ta kasance hanyar sauƙaƙa rayuwa.
1: To madalla da rahoton Khadija Ahmad Rufai muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, amma tun da fara kun ji cewa Amurka ta soke bizar jakadan Brazil a Washington DC. Kazalika tsohuwar Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta ce za ta koma gida duk da barazanar hukuncin kisa da take fuskanta. Shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya kira taron gaggawa kan dambarwar da hukumar ke fuskanta. To a madadin editan da ya tsara shirin Muhammad Awal Balarabe, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryenmu a sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A cikin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji cewa yayin da ake martani kan matakin shugaba Tinubu na ƙara sojoji albashi kaso 80, ma'aikatar ilimin ƙasar ta umarci jami'o'i ɗaukar matakin ba sani ba sabo na korin ɗaliban da aka samu da hannu a muggan laifuka ciki har da yin garkuwa. Za mu je jamhuriyar Niger inda har yanzu waɗanda aka yi waro sauke jiran gawan shanu. Duk wannan za a ji ƙarin bayani, amma yanzu ga Khadija Ahmad Rufa'i za ta fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Isra'ila ta yi watsi da shirin kwance ɗamarar Hamas. Sabbin naɗe-naɗe sun ƙara tayar da ƙura kan rashin bayyanar shugaban Kamaru. Bangladesh ta mayar da gidan Sheikh Hasina gidan tarihi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa ba ta amince da shirin da hukumar zaman lafiya ta Board of Peace ta sanar ba da kwance ɗamarar ƙungiyar Hamas a tsirin Gaza. Ya ce Isra'ila ta karɓi daftarin yarjejeniyar ne kawai tare da miƙa nata bayanan ba tare da amincewa da ita ba. Shirin ya tanadi Hamas ta miƙa makamanta a yayin da sojoji

0: da matsayar yarjejeniyar cikin sa'o'i masu zuwa. Sai dai duk da wannan fata hare-haren kan jiragen ruwa na ci gaba. Kungiyar Houthi da Iran ke marawa baya ta ce ta harba makamai masu linzami kan wani jirgin dakon mai na Saudiya a tekun Bahar Maliya, ikirarin da Saudiya bata mayarwa martani ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bage ya ce tattaunawar da kasar su ke yi da Oman ta mayar da hankali ne kan tabbatar da tsaron hanyoyin zirga-zirgar jiragen ruwa, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya tabbatar da cewa an samu ci gaba amma har yanzu ba a kammala cimma yarjejeniya ba. Shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya bayyana damuwarsa kan ƙaruwar hukuncin kisa da ake aiwatarwa a Iran tun watan Maris ya zuwa yanzu. Ya ce akalla mutane 56 aka kashe bisa zargin laifukan da suka shafi tsaron ƙasa, yayin da fiye da mutum 100 ke fuskantar irin wannan hukunci. Turk ya zargi gwamnatin Iran da amfani da hukuncin kisa wajen tsoratar da jama'a da murƙushe masu adawa. Yana mai cewa an samu rahotannin shari'o'in da ba su ka'idojin adalci ba. Ya buƙaci Tehran ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa tare da soke wannan hukunci gaba ɗaya. Yana mai cewa ya sabawa haƙƙin rayuwa da mutuncin ɗan adam. To kada dai ku sha'afa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Kamaru Paul Biya yayi sabbin naɗe-naɗen manyan hafsoshin soji domin ƙara tsaurara tsaronsa, yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan rashin bayyanarsa na dogon lokaci a bainar jama'a. Sabbin naɗe-naɗen sun haɗa da General Beko Abundo a matsayin shugaban masu tsaron fadar ƙasa, karo na farko da General ke riƙe da wannan muƙami. Biya mai shekaru 93 wanda ya shafe kusan watanni 2 ba a ganshi ba, ya kuma naɗa sabon mataimakin babban hafsan tsaron ƙasar. Sai dai gwamnatin Kamaru ta ce lafiyar shugaban ba ta taɓarɓare ba, kuma zai dawo ƙasar nan ba da jimawa ba, duk da cewa 'yan adawa na cewa rashin bayyanarsa ya haifar da giɓi a shugabancin ƙasar. Bangladesh ta mayar da tsohon gidan hambararriyar Firayim Minista Sheikh Hasina gidan tarihi domin tunawa da bore da ya kawo ƙarshen mulkinta na shekara 15 a shekarar 2024. Firayim Minista Tariq Rahman ne ya buɗe gidan tarihin, inda ya ce an kafa shi ne domin girmama al'ummar Bangladesh da suka jagoranci boren, ba tare da nuna ɓangaranci ga wani mutum ko jam'iyya ba. Sheikh Hasina ta tsere zuwa India bayan zanga-zangar da ta kifar da gwamnatinta, yayin da wata kotu ta yanke mata hukuncin kisa a shekarar 2025 bisa zargin hannu a murƙushe masu zanga-zangar da ta yi sanadin mutuwar kusan mutane 1,400. Sai dai tsohuwar Firayim Ministar Bangladesh Sheikh Hasina ta bayyana cewa tana da niyyar komawa ƙasarta daga gudun hijirar da take yi a Indiya kafin ƙarshen shekara. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai da tafsira ta kuma karanto labaran duniya.
2: DW harkokin yau.
1: To a harkokin za ku ji korafin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a kan masu ɗaukar hotunan mata da tabarau na sirri ba bisa ƙa'ida ba. Akwai shirin mata na abu namu da shirin darasin rayuwa kan yadda Allah ya yi wa wani dattijo gyaɗan dogo na daina zuƙar taba sigari bayan shekaru 30. Za mu karanto ra'ayoyinku a nan gaba, amma yanzu za mu fara ne da Najeriya. Ministan kula da ilimi na Najeriya Tunji Alausa ya baiwa shugabannin jami'o'i da sauran manyan makarantun ƙasar umarnin korar duk wani ɗalibi da aka samu da hannu a laifin garkuwa da jama'a daga makarantar. Tuni wannan ya sanya mai da martani tare da tunanin tasirin da zai yi wajen shawo kan matsalar. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Ahmed Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Ƙaruwar garkuwa da jama'a a makarantun Najeriya da ta faro daga makarantar sakandare ta garin Chibok a shekara ta 2014. Yanzu 'yan bindigar dajin na sauya salo da ma dubarun wannan mummunar ɗabi'a tasu, wacce ta bazu zuwa jami'o'i da sauran manyan makarantun ƙasar. Ɗaukan wannan mataki da ministan ilimin Najeriya Tunji Alausa ya biyo bayan samun ɗalibai dumu-dumu da hannu ko dai a garkuwa da 'yan uwansu ɗalibai da malamai, ta hanyar taimakawa 'yan bindigar da bayanai ko kuma dai da su aiki aikata laifin. Ya ce dole ne mu ɗauki matakin da zai hana su sha'awar aikata wannan laifi, don haka duk ɗalibin da aka samu da hannu a kore shi ba tare da ɓata lokaci ba, domin idan muka bar abin zai ci gaba da faruwa. idan aka kori dalibai guda goma za mu shawo kan matsalar.

0: In ba haka ba, muka ci gaba da daukan mataki na lallashi za ta zama babbar matsala.
1: It would become a major problem.
0: Dalibai sama da 600 ne dai suka fuskanci garkuwa da su a Najeriya a makarantu. Abin da ya sanya tun kafin wannan mataki kungiyar dalibai ta Najeriya ta tashi tsaye wajen wayar da kan yan uwansu dalibai akan batun tabarbarewar rashin tsaro a makarantun su da rawar da ya kamata a ce sun taka wajen bada bayanan sirri. Kamar Sani Adamu shine shugaban kungiyar daliban jami'o'i yankin arewacin Najeriya inda aka fi ma da wannan matsala ta garkuwa da daliban.
2: Wannan zai shawo kan matsalar matuƙa da gaske saboda tun asali ma bai kamata a samu dalibi mai neman ilimi kuma a shiga irin wannan abubuwan ba. To kaga wannan mataki da aka dauka zai sa lalle duk dalibin da ya san cewa da gaske ilimin yake nema, in ma da wani abu ne yasa ya fara involving kansa a cikin wannan abun to lallai zai razana kuma zai bari. Kuma dama babban hukuncin da ya kamata a yi wa ɗalibi na cewa a kore shi daga makaranta, saboda idan ya je ya yi tunani ya gane cewa ya yi babban rashi na ilimi da yake nema, zai iya yin da na sani ya dawo kuma baya ya canja halayyar shi.
0: Amma wani tasiri wannan mataki zai iya yi a kokarin raba ɗaliban da wannan mummunan hali, sanin cewa garkuwa da jama'a ya zama wani babban kasuwanci a Najeriya da mutane da dama suka shiga saboda makudan kudin da ake samu cikin sauki tamkan ture kaza kwashe kwai. Dr. Kabir Dalladu Lawanti masani ne a ilimin jami'a a Najeriya.
3: Wato maganar gaskiya shine batu koran dalibi saboda an kama shi da laifin an hada baki da shi an sace wani batu ne wanda yake da matukar hatsarin gaske. A na farko dai shi wannan ɗalibi da ake magana za a kore shi daga Jami'a din, idan ka kore shi ina za shi? Ina gani abin da ya kamata a yi shi ne, tunda ita jami'a ba wai ilimi kawai ake koyar da mutane ba, akwai harkan tarbiyya da kuma tabbatar da cewa mutane suna bin a ka'idoji wanda ainihin wato al'umma ta gindaya.
0: Wannan hali na garkuwa da ɗalibai ya jefa ilimin boko cikin mawuyacin hali a Najeriya, da mafi yawan makarantun da aka samu irin wannan matsala a matakin secondary da primary rufe su ake yi ba tare da zaɓin inda ɗaliban za su nufa ba, abinda ke sanya rushewar ɗaukacin iliminsu. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
4: Har yanzu dai muna Najeriya ne, inda matakin gwamnatin tarayya na ƙara sojojin Najeriya albashi ya janyo martani daga masana tsaro da mazauna yankin arewa maso gabas, inda da dama ke cewa inganta walwalar jama'a abu ne mai kyau. Inganta walwalan jami'ai abu ne mai kyau, amma matsalar tsaro ta wuce batun albashi kadai. Yawanci dai sun nemi a ƙara samarwa jami'an tsaron da kayan yaƙi na zamani da kuma ƙarin kulawa da ingantattun hanyoyin samun bayanai na sirri, domin ta haka ne kawai za a iya cimma nasarar yaƙi da ta'addanci. Wakilinmu na yankin arewa maso gabas Al-Amin Suleiman Muhammad ya aiko mana da rahoto.
5: Matakin ƙarin albashi na sojojin na zama cika alƙawari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin kyautata rayuwarsu da ƙarfafa musu gwiwa a yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda da barayin daji a kusan dukkanin sassan ƙasar. Yawancin sojojin dai sun ji daɗin wannan ƙarin albashi, musamman waɗanda suke yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fafatawa a fagen daga da mayakan Boko Haram da ISWAP. To sai dai masana harkokin tsaro da masharhanta sun ce duk da cewa ƙarin albashin zai ƙara wa sojojin ƙwarin gwiwa, matsalar tsaro a Najeriya na buƙatar fiye da hakan. A ce wasu inganta bayanan sirri da samar da kayan aiki na zamani da ƙarfafa haɗin kai tsakanin jami'an tsaro su ne muhimman abubuwan da za su taimaka a yaƙi da ta'addanci. Masani kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro Farfesa Lawal Jafar Tahir, shehin malami a jami'ar jihar Yobe da ke Damaturu, yana cikin masu irin wannan ra'ayi.
6: Ƙarin albashin nan fa ba shi kaɗai ba ne zai iya magance matsalar tsaro. In ma ka ƙara wa soja albashi, soja ba shi da kayan yaƙi, soja ba shi da information ɗin a ina zai yaƙi, da wa zai yaƙi, ina makiya suke, soja ba shi da duk abin da ya kamata a ce ya samu da zai taimake shi na kayan yaƙin zamani, to ko miliyan nawa kake biyan sa? Wannan ba zai kai ga nasara ba. Ya kamata a ce suna da kayan yaki na zamani, suna da intelligence report, akwai commitment, sannan kudaden da ake warewa na wannan abun da ake yi din da gaske a dinga kashe su. Ba ai ta fadan makudan kudade ba, amma an ka duba sai kaga cewa baka san ma me ake da waɗannan kudaden ba.
5: Wasu daga cikin sojoji da suka yi retire sun bayyana tasu fahimtar kan wannan ƙarin albashi.
7: Sunana retire warrant officer Wunti. Ƙarin albashin zai taimaka sojoji a suna iya kokarin su, kuma sun ba da rayukansu da komfon nasu domin ci gaban wannan ƙasa da zaman lafiyanta. To amma dole a tantance a san kuma yanda za a yi a kyautata a kula da kayan aikinsu da albashinsu da lafiyansu. To insha Allahu ina mai tabbatar maka cewa maganar tsaro zai zama abin tarihi.
5: A nasu bangaren wasu mazauna jihohin Borno da Yobe sun bayyana fatan ƙarin albashin zai inganta aikin sojojin, amma kuma sun jaddada cewa abinda suka fi bukata shine samun cikakken tsaro domin ci gaba da harkokinsu cikin kwanciyar hankali. Malam Husaini Garba Sawaba da ke unguwar Hausari a birnin Maiduguri ya ce suna cike da fatan cewa matakin zai ƙarfafa wa sojojin gwiwa su kawo sauki a matsalolin tsaro a kasar.
8: Wannan ƙarin albashi da aka yi gaskiya muna matuƙar farin ciki, muna musu fatan za su yi aiki tukuru, tunda abin da ake tsammani gashi dai sun samu ƙarin albashi mai kyau. To muna fatan insha Allahu rabbana kulliya za ta biya kuɗin sabulu.
5: Shi kuma Alhaji Yakubu Shehu Damagum, wanda aka fi sani da Yakubu Doctor daga jihar Yobe, yana ganin dole sai an ƙara da wasu matakan kafin ƙarin albashin ya yi tasiri ga sojojin.
9: Akwai buƙatar da a kula da cewa yaya zamantakewarsu take wajen gidaje, yaya lamarin rayuwarsu ta kiwon lafiya yake, yaya ingancin tafiyar da rayuwarsu yake a Barik, yaya kuma yadda za a inganta komai nasu. Don dole ne mutumin da zai baka tsaro ya zamanto ya fi kowa samun kwanciyar hankali da nutsuwa kafin ya baka tsaro.
5: Akalla dai sojoji 250,000 ne ake tsammanin za su amfana daga wannan sabon ƙarin albashin, wanda ake sa ran zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar nan, kamar yadda sanarwa daga fadar shugaban ƙasar ta bayyana. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
4: To masu sauraro, idan kuna an karadar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan wannan rahoto, kafin mu dora za mu dan shakata.

0: Madalla idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa tun bayan rusau na gidajen jama'a da aka yi a unguwar filin tashi da saukan jiragen sama na birnin Yamai a jamhuriyar Niger kawo yanzu waɗanda abin ya shafa na ci gaba da kokawa da rashin sanin makomar alƙawuran da hukumomin ƙasar suka ɗaukan musu na bada agaji ga duk wanda aka rushewa gida inda da dama suka tsinci kansu cikin ƙalubale na rayuwa wakilinmu daga Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana
1: su dai gidaje an riga an rushe su yau kimanin watanni biyu kuma an dauki alƙawalla na shafe hawayen waɗanda iftila'in ya shafa ta hanyar ba da gida ga wanda aka rushe wa gida ba da filaye ga waɗanda suka rasa nasu filaye inda suka ce a halin yanzu ba su da wani labarin komai Mamman Rabiu Sanusi ɗaya ne daga cikin waɗanda aka rushe gidajensu
2: A zahirin gaskiya dai tun lokacin da aka yi rusun nan har zuwa a yanzu zaman da muke bamu da labarin hari balle na baki haka dai muke zamane mun sama Allah ido abinda za ya yi akwai mutane da dama wanda yau wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi matsugunin inda za su zamna babu akwai aure da yawa ya mutu faske da shi da mutuwa duk guda baka da inda zaka shiga baka da halin dokar gida matarka da isu da iyalansu sun koma gidan ma'aifansu ko ko gidan wasu ƴan uwansu da zama kai a matsayinka na miji ka koma wani guri kana zamne kamun ka ga yanda Allah zai akwai wanda garin ma sun bari
1: akasaran waɗanda aka rushe wa gidajen dai na isar da kokensu ne da sauran korafe-korafensu zuwa ga shugabannin kwamiti da suka kafa dake bibiyar lamura na tsakaninsu da gwamnati sai dai duk da cewa kwamitin ya dauki lauyoyi dake kokarin ganin cewa an biya mutane diyoyinsu sun ce su ma ba su da labari mai inganci dangane da halin da ake ciki yanzu Abdullahi Haruna shine shugaban kwamitin na waɗanda aka yi wa rusau.
3: Har yanzu ba mu da cikakken labari daga hutuwa daga su ma'aikanta. Don da cikin irin wanga hali ya kamata a ce suna faɗa mana labari akai-akai. Kuma nan ba da dai hankuri ne dai su zo su ce kwamite ko anguwa ku yi hankuri mutane za su ji ɗan sanyi. To shiru ne kullum muna gaita faɗi a tashi mu samu dai ina za mu samu labari da za mu faɗa mutane. To kuma babu labari ba su communicate da mutane. Muna fatan dai gwamnati ta yi kokari ta kikimtsa waɗanga mutane da cikin wayacin hali wanda ya kamata ba kowa alhaki ne su yi gwargwado su ba kowa alhaki ne wanda ya kamata.
1: Na sojin ta bakin babban kwamiti na ɓangaren hukumomi don jin halin da ake ciki amma haƙata ba ta cimma ruwa ba koma da yake ta bakin wani wanda abin ya shafa da bai so a bayyana sunansa ba cikin nashi tsokaci da ya yi wa waɗanda aka rushe gidajen nasu. Ya kira da a ƙara haƙuri inda ya sanar cewa a kulle yaumin matakan gwamnati kan irin wannan lamari na ɗaukar lokaci amma ya ce ya yi imanin da cewa mutane za su shiga cikin haƙƙokinsu sai dai da yake magana Mamman Rabiu Sanusi ɗaya daga cikin waɗanda aka rushe ma gidajen ya ce tun farko sun yi biyayya kuma suna ci gaba da yin biyayya ga gwamnati don haka gwamnati ta ji tausayinsu a cikin wannan lamari.
2: Tunda sun kawo magana a space security. Fuska harkar security ne a matsayin ka ɗan ƙasa wanda kasance cikakken ɗan ƙasa dole ne ka yi kishin ƙasarka kuma duk abin da ya kamata a yi a fuskan sunan ƙasa dole ne ka ba da goyon baya 100 fuskan 100 to gwamnati ya kamata ya gane mu waɗannan mutanen da muke zaune a nan gurin tun lokacin da aka fara wanga abu muna bin su ne so da ƙafafu.
1: Abin da kowa ya zuba ido ya gani dai shine na ganin yadda za ta kaya yaushe za a ba da gidajen kuma ina ne za a ba da su su kuma masu filaye su samu nasu filaye. Koma da yake wata majiya da ba tabbatar da ita ba na cewa kusan komai ya kankama dangane da alƙawuran da hukumomin suka ɗauka na shafi hawayen masu gidajen da aka rushe wa gidaje ko iyalai da suka tarwatse sun samu damar haɗuwa da juna. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: A wannan rahotar kuwa da ya shafi zamantakewa da ke cewa yawaitar amfani da tabarau mai kyamara wajen ɗaukar mata bidiyo ba tare da izininsu ba na ƙara tayar da hankalin masu rajin kare haƙƙin mata da masana. Wasu ma sun fara kiran wato irin wannan tabarau da suna tabarau na cin zarafi saboda yadda ake amfani da shi wajen ɗaukar mata bidiyo a ɓoye tare da wallafa su a shafukan sada zumunta da nufin samun ƙarin masu kallo da mabiya. Khadija Ahmad Rufai ta haɗa mana rahoto kan wannan batu.
4: Daya daga cikin mutanen da suka shahara da yin hakan shine wani mai amfani da kafafen sada zumunta da ke kiran kansa Ezra. Yakan kusanci matan da zummar gaisuwa ko tattaunawa yayin da yake daukar bidiyon su a boye ta amfani da tabarau mai dauke da kamera. Sau da dama matan ba sa sanin ana daukar su saboda kamanceceniyar tabaran da na yau da kullum. Duk da yake kamfanin Meta ya sanya fitila da ke nunawa idan ana daukar bidiyo, masana sun ce akwai hanyoyin da wasu ke amfani da su wajen boye wannan haske. Masanan na ganin wannan ba wai kawai taki hakkin sirrin mutane bane, illa wata sabuwar hanya ta cin zarafin mata da ƴan mata. Fiona Veragre, farfesa ce kan nazarin cin zarafin mata a Jami'ar London Metropolitan, ga abin da take cewa.
5: It's a violation of our right to privacy.
4: Wannan taki hakkin sirrin mata ne da kuma hakkin su na mallakar jikinsu. Haka kuma yana iya sa mata su daina jin kwanciyar hankali da walwala a wuraren taruwar jama'a. Daya daga cikin waɗanda abin ya shafa, Miriam Afani, ta ce ta gano wani mutum ya dauke ta a bidiyo ba tare da izinin ta ba, sannan ya wallafa bidiyon a shafinsa na sada zumunta domin neman ƙarin masu kallo. Ta ce lamarin yayi mata mummunan tasiri.
6: I felt exposed. I felt
4: Tace, naji kamar an fallasa ni kuma an wulakanta ni, amma abin da nafi ji shine fushi. Tun bayan da wannan abin ya faru, na daina son fita daga gida har sai idan ya zama dole. Masana sun ce irin waɗannan bidiyoyi kan kasance tare da kalaman cin mutunci ko suka kan kamannin mata. Wasu ma sukan yi alfahari da yadda suka yaudari matan tare da amfani da alamar riz da ke nuni da ƙwarewa wajen jan hankalin mata. Sai dai masana na jaddada cewa ba mafiya rinjayen maza ne ke aikata hakan ba. Waɗanda ke yi a cewar su galibi suna neman nuna iko da cin zarafin mata ta hanyar amfani da fasaha. A cewar Adam Mosseri, shugaban Instagram, kamfanin baya son a rika amfani da dandalinsa wajen daukar bidiyon mutane a boye ana cin zarafin su, sannan ana wallafa bidiyon. Ya ce kamfanin na ci gaba da daukar matakan dakile hakan. Masana kuma na ganin akwai buƙatar daukar ƙarin matakai daga gwamnati da kamfanonin fasaha. Farfesa Fiona Veragre ta ce,
5: We're just looking in the wrong direction. We need to be focusing on what men and boys can.
4: Muna kallon matsalar ta bangaren da bai dace ba. Ya kamata maza su rika fadakar da junansu cewa zama namiji ba yana nufin kana da ikon cin zarafin mata bane. Haka kuma gwamnatoci da masu tsara dokoki da kamfanonin fasaha su tabbatar sun samar da matakan kariya kafin irin waɗannan na'urori su shiga kasuwa.
5: So that they are not releasing technology to the market.
4: Yayin da ake ci gaba da bunƙasar amfani da na'urorin zamani kamar wannan tabarau mai dauke da kamera, masana na gargadin cewa idan ba a samar da dokoki da matakan kariya ba, fasahar na iya zama wata sabuwar hanyar cin zarafin mata da ƴan mata maimakon ta kasance hanyar sauƙaƙa rayuwa.
0: Gaida Khadija Ahmad Rufa'i da wannan rahoto, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokaci. Amma kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu, ga wannan.

0: yanzu sai shirye-shirye kuma za mu fara ne da shirin mata na abu namu. A yi saurare lafiya.
1: DW abu namu.
2: A yau shirin abu namu zai mayar da hankali ne bisa kan daɗaɗɗiyar al'adar nan ta shigida, wanda yanzu haka yake tafiya daidai da zamani a tsakanin mata. Masu sauraron mu, sunana Ramatu Isa Wanke, kuma ni nake muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu magani a kwabe mu.

0: Madalla, kamar yadda kunka ji tun a farkon shirin, a yau za mu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To, shigida dai yana da muhimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna amfani da shigida. Shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu, me yawanci duka suna son a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan, ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙara sa muku bayani.
2: Sosai ma akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu tararka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓata, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi tsatsime, dai zan ce tunda a tsime an yi gane wannan kalma ta tsime. Za a tsima ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda inda mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata ɓangaren ta da mai gida. Shi yasa mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita ba in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Ne kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma wadda ba a haɗa ta da komi ba, ita ana yin ta don kwalliya ce. Akwai wata kuma ana yin ta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya ga mace da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanen mu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro da sha. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdi ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma, musamman irin mazan yanzu da suke son kula da tarbiyya, suke amfani da shigida. Gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida ba.
0: Shigida dai yana sasanta ma'aurata, kuma yana ba mace mahimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin attire ɗin maza, wallahi haka nan ne. To ke gani yanzu alal misali ni gaskiya ina da shigida, kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ka'ida ne. Idan mai gida baya nan ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa. Amma in yana nan zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mun kin ga ina ganki da jigida ina jin daɗi. To ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Don akwai ma wa'inda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa jigida, kuma wallahi yana yin attire ɗin namiji sosai. Ke wallahi ko haɗa ma kuka yi, in ka sa jigida wata jigidan fa tana abin ganga, tana sasanta saboda kukan nan na ta cakwai-cukwai. Sai ki ga mai gida ya sauka ya miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa, akwai na samedi, akwai na dimashi, akwai kuma na haɗa da miji, akwai na sasantawa. Wallahi ke gani ko da haka jigida tana da muhimmanci sosai, musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk ɗiyamacin ta kai ɗiyamaci ya kamata a ce tana da jigida, don ko shi ƙara cire yana ƙara ma mace muhimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attire attention ɗin mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka, idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
0: To bari mu waiwayi ɓangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
4: Ramaku shigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana dukan hankulan mazaje. Ko da yace kwalliya ce ta boye, amma sai in ce miki yau yawancin mu mazaje, yawanci in kin doka akan kashi 100 kashi 99.9 duk suna son jigida. Domin ni a nau gani jigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Jigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane, ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka jigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da jigida. Kuma in baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da yake a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo wanda akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ki ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke barin takaita miki jigida wannan dan namijin da kake ji kukan jigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, kenan yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa jigida to da saura ba ta waye ba, duk macen da ba ta alaka da jigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
5: Wannan jigidan to lalle tabbata shi na birge ni sosai, saboda duk abin da zai sa mataka ta birge ka kaga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sai ba kai ka sai mata. Idan ni yanzu haka waɗannan zigida inda gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sai ba ni ina soyo su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne, duk abinda mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta za ka ganinta ta baka shawa ko ƴan kunni ko sarƙa ko hijabi, duk da abin da dankanci kwalliya lalle ni ina gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
0: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta yakin ne jigida ta biyo baya.
6: A wani guri wannan jigida da kike hudi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk ya yi komi wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shi ne nake ganin ya yi komi da mace za ta yawa miji a yi zaman lahiya.
7: Jamus sai jami, jamus sai jami, jamus ai sai jami, jamus ƴaƴan jami, abu namu maganin akwaɓe mu babu wanda za ya hana mu.
0: To da fatan dai shirin ya ƙayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajensu tare da saka shigida don jan hankalinsu. Sunana Ramatu Isa Wanke, daga nan sashen Hausa na DW. Sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.
8: Da fatan wannan shiri ya ƙayatar da ku, sai kuma shirinmu na gaba na darasin rayuwa, da fatan shi ma zai ƙayatar da ku.
9: DW darasin rayuwa. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon, wanda ke nazari kan irin darussan da mutane ke koya a al'amuransu na yau da kullum. Sunana Fauziya Dauda, kuma shirin na wannan lokacin zai yi duba ne akan wannan ɗabi'ar nan da masu yin ta ke son bari, amma kuma yana musu wahala, wato jarabtuwa da shan taba. Akalla mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon illar zukar taba a cewar alƙalmar hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Yayin da waɗanda ba sa sha da suke kusa da masu ta'ammali da ita miliyan 1.6 ke cutuwa da ita a mataki na biyu. To sai dai duk da illar ta ga lafiyar ɗan adam, masu ta'ammali da ita na ci gaba da ninkaya wajen zukar ta, abinda masana ke cewa sinadarin nicotine da ke cikinta ba ɗabi'a yake koyarwa ba, har da sauya yadda kwakwalwa ke aiki. Za mu ji irin darasin rayuwa da waɗanda suka jarabci da shan taba da ma waɗanda suka tuba suka koya. Tuma da laf. Alƙaliman WHO sun yi nuni da cewa fiye da mutane biliyan 1.2 ne ke ta'ammuli da taba a duniya. Kuma kashi 80 cikin 100 daga cikin su na rayuwa ne a ƙasashen da ke tasowa ko kuma matalauta. Har wa yau a cikin rahotanta ta ce akalla mutane miliyan 100 ne ciki har da yara miliyan 15 suka jarabtu da shan taba sigari ta zamani da ake kira da vape. To amma me yasa duk da illar ta mutane ke ci gaba da jarabtuwa da shan ta, wato addiction a turanci, ta yaya za su iya baranta? To domin tattauna wannan batu a cikin shirin muna tare da Farfesa Mai Kana Madaki, masanin zamantakewa a tarayyar Najeriya. To Farfesa, me ke haifar da jarabtuwa da shan taba duk da cewa mutane sun san illar ta ga lafiya?
10: Na farko dai dan adam a yanayin yanda aka yi shi yakan iya tashi da wasu ɗabi'u da akasarin su ka iya cewa yana kwaikwayo ne domin ya ga wasu suna yi shi ma yayi ba tare da ya san illa waɗannan ɗabi'un ba. Na biyu, akwai lokacin da ɗan adam yake yana so ya ga ya ji wannan abin ya yake, in an sha ya ake ji. Za ki fahimci cewa akasarin waɗanda suke shan taba sun fara shan taba saboda wani yanayi da ya jawo a lokacin da suna ƙanana suka zama exposed to wani abu da ya ja hankalinsu kan shanta. Da yawa matasa ko yara ƙanana da suka fara shan taba sigari ba san illar da za ta haifar musu a gaba ba.
9: To amma Farfesa, a ganinka wasu matakai ne ya kamata a ce iyaye sun bi wajen gano matashin ɗansu watakila ya faɗa cikin wannan harka ta zuƙar hayaƙi domin su farga da wuri?
10: Babu wasu dukunan shekaru da za ka ce ai daga nan ya kamata na fara kula da ‘ya’yana don ina gudun kada su faɗa wata ɓarna ko wata ɗabi’a mara kyau wata ka iya bayuwa da shan taba sigari. Ka sa ido ne tun lokacin da ɗa ya fara tashi, amma bisa bincike akasarin yara da suka fara shan taba sigari a al’umma irin tamu yakan fara shekaru 7, 8, 9, 10 har zuwa 12. So kuma idan kika kalli waɗannan shekaru ne na sa ido na tarbiyya da kuma bibiya.
9: Masu shan taba suna cewa akwai wani shauki da suke samu da wani kwanciyar hankali idan suka zuki taba sigari. To shin hakan yana da alaƙa da rashin son barinta duk da cewa wasu daga cikinsu suna ƙoƙari su ga cewa sun barta?
10: Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa idan mutum ya daɗe ya jarabtu da shan taba sigari yake kasa rabuwa da ita shine jikinsa, yanayin jikinsa da body system ɗin da kwakwalwar da tunanin da hankalin gaba ɗaya ya tattara ya koma sai na sha zan ji daɗi, ya kuma ɗauki wannan ya gina ya ɗaga ya cafe ya kuma riƙe. Akan iya rabuwa da ita, matakai ne ake bi kuma a rabu da ita, kuma za a rabu da ita.
9: To Farfesa, kafin shirin ya dora za mu je ga wakilinmu Mubarak Sabayaro da ke jihar Adamawa wanda ya hada mana rahoto akan wannan batu ya kuma jiyo mana irin darussan rayuwa da masu shan taba suka koya.
11: Alƙalumar Hukumar Lafiya ta Duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 na mutane a Najeriya, wato sama da mutane miliyan 3.1 na shan taba sigari. Azanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Ewola wadda ba bukaci na ambaci sunan shi ba, yace ya fara shan hayaki ne tun yana ƙuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai. Ya ƙara da cewa duk da ya san illar da ke ciki ga lafiyar ɗan adam, amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa.
12: Abu ne kayan jaraba, in gari ya waye sai na shata kafin in ji daɗin jikina. Don a rana ina kashe kusan 800 a sigari. Sigari ba wani abu mai daɗi ba ne, balle a ce kawai jarabanta ne kawai. Don yanzu ko aiki nake yi, ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je neman kara ɗaya kawai ma. Akwai darasin da na ɗauka. Aboki nan da na kalla, sigari ne aka ce ya kashe shi, don numfashi ma ba ya yi.
11: A wani abu da ba sabon ba, wasu al'umma karamar hukumar Gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya bankwana da shan taba sigari. Malam Isa Umar wadda shine ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu. Ga abin da yake fadi.
13: Taba sigari ina da shekara 35 da fara shan. Inda ya ja rayina muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka muna kiwo irin sha'awati to manyan mu za su aike mu. Ka karbo mun kaza karbo mun kaza. To ni ma sai na ga yayana yana sha sai ni ma na shiga sha. Shine yanzu Allah ya zo ya kawo dalili abokanai na suka ce gina suna nazo na ce to ba damuwa.
11: Masana kiwon lafiya dai sun ce shan taba sigari ko kuwa kowane irin nau'in hayaki na daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa cutukan zuciya, huhu da hawan jini da ma wasu nau'ukan jinya. Dr. Rilwan Holma wani likita ne a birnin Yola.
14: Irin wannan idan mutum yayi amfani da shi yawanci yafi cousin din cututtuka da ya shafi hanyoyin numfashi ne. Yafi disturbing din lungs, misali sigari ko tabar wiwi suna da chances din samun lungs cancer sosai, kansan fufu kenan. Daga nan hawan jini zai iya samuwa. To daga nan sai za su iya samun heart failure haka ko cardiac failure wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi. Kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB, aka ga suna tarin fuka.
11: Masu ta'ammali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba, amma masana na cewa mutum na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki daya.
9: To a gaida Mubarak Saba yaro farfesa, idan na dawo gare ka, wasu irin hanyoyi ne ya kamata a ce mai shan taba ya bi wajen ganin cewa ya rabu da wannan jaraba?
15: Wanda yake shan taba sigari, shan taba sigari kuma yanzu ya fara, hanya ta farko kawai yanke hukunci ya daina ta. Sai ka dauki matakai, abokanka da kuke zama ku sha da su sai ka yi baya-baya da su, domin har za ka ji cikin za ka ci gaba da sha. Shi ma inda kake sai ka rage zuwa inda kake zuwa ka sha. Wannan ga wanda ya fara sha. Wanda ya dade yana sha shi kuma mai mabutarsa. To shi kuma kullum muna faɗa issue ne treatment, sai an yi treatment ɗinka. Ba lokaci guda za ka yi withdrawing ba, because akan iya samun matsala kana withdrawing saboda jikinka gaba ɗaya ya saba da ita, wata matsala na iya zuwa maka. Sai kai abin da muke kira gradual process. A rana kwali nawa kake sha biyu, ka rage zuwa ɗaya da rabi mana a hankali. Ta dawo kwali ɗaya, sai ya dawo rabin kwali, sai ya dawo tsinke goma. To kuma maganar da shawarar dan baya ta ƙarshe hanya shine aje abu ne mu shawarar likitoci wanda suke da ruwa da tsaki ko masaniya kan daina shan taba sigari.
9: To muna godiya Farfesa Mai Kano. Yanzu kuma sai sashin nan na labari na.
16: Lokacin da nake ta'ammali da abin, ba da ma in tafi nema lokacin da nake shan abin nan ya kashe min jiki. Sannan kuma duk wanda da ya zo kalle ni ina shan abin yana gani na kamar mara mutunci, ba ma kamamawa ba da mutunci a idanunsa. To babban darasin nan ɗauka a ciki kenan. Sannan jan hankalin da zan yi wa matasa shine gaskiya su guji shan shisha. Shan shisha ba abu bane mai kyau, yana cutar da mutum fiye da yanda yake tunani. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake saka matasa a yanzu sace-sace da neman mata da zinace-zinace.
9: To masu sauraro, da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Saba yaro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: To yanzu kuma sai shirin ra'ayin matasa.
17: DW ra'ayin matasa.
18: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan ko za ku karɓi tayin jarin naira miliyan 5 don komawa ƙasarku ta asali idan kun samu shiga Turai. Biyo bayan ƙasar Spain da ke ƙoƙarin mayar da dubban baƙin haure da suka kwarara daga ƙasar Morocco. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Ra'ayin mu na farko ya fito ne ta hannun Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradiya Jamhuriyar Niger. Yace to da farko dai yadda aka ce bakin haure masu dimbin yawa sun tsallaka zuwa kasar Spain daga Morocco. Kamata yayi shuwa gabannin mu su farka su samarwa matasa aikin yi. Sannan ga wanda ya samu damar shiga can idan aka yi masa tayin kimanin naira miliyan 5 ya kamata ya karba ya dawo dan ya gina kansa da kasar sa. Allah ya sa mu dace amin. Sai ra'ayin Lawali Manchester Kamba yace babban abin da yake saka matasa yankan kaddarar ratsa teku zuwa kasashen Turai shine sa rai ga samun kyakkyawar rayuwa. Amma idan ka je aka baka kimanin naira miliyan 5 sai ka dawo gida ka ja jari. Ka roki Allah ya sa musu albarka. A ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana shugabannin mu na Afrika su zama tamkar irin na kasashen Turai. Sai ra'ayin mu tare Ibrahim Bako daga jihar Maradiya Jamhuriyar Niger. Yace wato Hausawa sukan ce kowa ya bar gida gida ya bar shi. Amma maganar gaskiya muddin indai ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu nasarar ƙetarawa Turai. To wallahi miliyan 5 ba za ta maido da ni gida ba sai na ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Sai ra'ayin Aminu Kano mai dagar ku yace tabbas ko miliyan 2 aka bani zan koma gida. Duk da cewa kasar mu Najeriya talauci yayi wa kasar katutu. Babu karfin tattalin arziki da sana'o'in mu za su rike mu. Dole sai mun haura wata kasar wanda hangen da laba shine shiga birni ba. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai. Suka ce DW Hausa duk da dai bamu da niyya ko sha'awar tafiya waɗancan ƙasashe. Idan har Allah ya sa muka samu kanmu a can, to ba shakka za mu iya karɓar tayin jari na ƙasa da naira miliyan 5. Sannan kuma mu dawo ƙasar mu ci gaba da kasuwanci. Domin ƙasar mu tun tamkar ruhinsa take. Don haka muna kira ga shugabannin ƙasashen mu na Afrika da cewa su taimaka su samar wa matasan mu da dama ayyukan dogaro da kai. Ta yadda za su tsaya gida su nemi halaliyarsu a cikin iyalansu da mutuncinsu. Kuma su ba da gudunmawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen namu. Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Haddabi mai kwamfuta mai yama. Yace DW Hausa maganar gaskiya. Kai tsaye zan karbi naira miliyan 5 kuma in koma kasar mu ta asali. Domin yin hakan tamkar faduwa ne ta zo daidai da zama. Sai ra'ayin Yahuza Abubakar Gora Gwandu. Yace tabbas dama rashin uwa ne ke sa ayi ta daki. Hakika zan karba sannan in dawo in san inda dare ya mun. Saboda ganin waɗanda ke zuwa ci rani ko a Turai ko a wasu ƙasashe daban. Suna yin haka ne saboda samun gobe mai kyau. Sai ra'ayin Dauda dan mayaki maraɗi. Yace to ai dama kaso 98 na ƴan uwanmu matasa da suke ɗaukar kasa da ƙetarawa daga ƙasashen mu zuwa Turai. Rashin tudin dafawa ne sila. Don haka ban ga dalilin da zai sa idan ina cikin waɗanda aka yi ma wannan tayin naira miliyan 5 ba domin komawa ƙasata ta gado in ki karɓa. Sai dai kuma da sharaɗi. Sharaɗin shine a danƙa min waɗannan kuɗaɗe nan take. Domin muddin aka saka waɗannan kuɗaɗe a lalitar waɗansu ƙungiyoyi na agaji da ke ƙasashen mu na Afrika. Akwai yiwuwar samun jinkiri wajen shiga hannun waɗanda ya shafa, inda a wani lokaci ma suna rage kuɗaɗen. Sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja yace tabbas zan so in koma gida idan aka yi min tayin naira miliyan 5. Sai dai da zan samu wata ƙasa mai sauƙin samun walwalar rayuwa. Da zan so in je in sake fasalin rayuwata bayan ƙurar tsadar rayuwa ta lafa sai in dawo gida Najeriya. Sai ra'ayin Balaruwan Kanwa yace maganar cewa wai idan matasan Afirka suka shiga Turai za su iya karɓar tayin jari na naira miliyan 5 don komawa ƙasarsu ta asali. Amsa shine eh. Tuni za su karɓa saboda dama ai rashin jari ne da aikin yi yake jawo musu suke ɗaukar wannan kasa da tsallakawa ta ɓarauniyar hanya zuwa Turai. Sai dai mu yi addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana mafita akan al'amuran ƙasashenmu na Afirka. Za mu ƙarƙare shirin da ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Jamilu Musa Sabon Layi da Lawal Bin Hambali MK ɗan Silba Sokoto tare da Khadija da Fatima Jamilu Musa Sabon Layi. Suka ce to masu iya magana dai na cewa na ji daɗi shine gari ba wai na saba ba. A gaskiya matuƙar muna da madogara a ƙasar, to ko tiriliyan 100 za a bamu ba za mu koma gida ba.
musamman ma irin kasar mu Najeriya wadda rashin aikin yi da fatara da rashin tsaro da cin hanci yayi wa

0: da waɗannan sakonni na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Daga ra'ayin matasa kan tayin jarin wato naira miliyan 5 sai kuma yanzu zamu ji ra'ayoyinku masu sauraron mu game da batutuwan da muka gabatar muku kuma ina tare da Zainab Bilyaminu Abdullahi. Malama Zainab barka da kasancewa tare da mu.
2: Barka dai da warhaka, barka kuma da aiki.
1: Masha Allah, duk da dai ba mu da wani lokaci mai tsawo.
2: So, a gurguje bari mu fara da wannan batu na ƙarin albashin sojoji kenan a Najeriya. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Jikamani Dingas da Inusa Dodo Turaki da Buniyatela Dingas. Suka ce hakika su ba su ga wani abin mai da martani kan wannan mataki na ƙudurin ƙarin albashi ga sojojin Najeriya ba, saboda babu amfani tunda ƙarin ba wani abu ne da ya kamata ya zama ma a ce tun lokacin baya ya zo ba sai yanzu ba, saboda haka su ba su ga wani abin mai da martani a kai ba. Akwai Inusa Tanko Bani Imbaka ya ce, gaskiya ina goyon bayan ƙarin albashi da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kudiri ne wa sojojinmu na Najeriya, ya kamata ma a ce an daɗe da ƙara musu albashin. Duba da koke-koke da sojojin suke yi a kan ƙarancin albashi wanda suke karɓa.
1: Muje wato ra'ayin masauraran mu kan rahoton mu na gaba.
2: To bari mu duba, akwai wannan batu dai na Najeriya kan batun umarni kenan da za a ce ministan kula da ilimi ya bayar.
1: Eh, na koran ɗalibai daga jami'a ba waɗanda suke wato aikata laifuka.
2: Masu hannu a laifi haka. To akwai Rabiu Miola daga Adamawa ya ce, hakika wannan mataki da ministan kula da ilimin ƙasar mu Najeriya ya ɗauka na a kori duk wani ɗalibi da aka samu da hannu da aikata laifi, hakan ya yi daidai. Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Sai Sale na Kano Bande ya ce, korar waɗanda aka samu da hannu na yin garkuwa da wasu jama'a ko kuma aikata munanan laifuka wanda ministan kula da ilimi ya bayo wa shugabannin jami'o'i da sauran manyan makarantun ƙasar umarni, hakan abu ne mai kyau domin gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba
1: ba. Da wannan kuma na ga Malama Zainab za mu dakata a nan. Mun gode sosai da karanto mana ra'ayin da kika yi da kuma su kansu masu sauraron da suka aiko mana. Yanzu kuma za mu koma ga Khadija Ahmad Rufa'i domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa ba ta amince da shirin da hukumar zaman lafiya ta Board of Peace ta sanar ba da kwance ɗamarar ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Ya ce Isra'ila ta karɓi daftarin yarjejeniyar ne kawai tare da miƙa nata bayanan ba tare da amincewa da ita ba. Shirin ya tanadi Hamas ta miƙa makamanta a yayin da sojojin Isra'ila za su janye daga Gaza. Amma Netanyahu ya ce sojojin ƙasarsa ba za su janye ba har sai an ƙwace dukkan makaman Hamas. A nata ɓangaren Hamas ta ce za ta miƙa manyan makamanta ne kawai idan Isra'ila ta fara janye sojojinta daga zirin Gaza, lamarin da ke nuna cewa har yanzu akwai babban saɓani kan aiwatar da shirin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an sa ran cimma yarjejeniya kan sake buɗe mashigin Hormuz nan da ranar Laraba, yayin da tattaunawa tsakanin Iran da Oman ke samun ci gaba. Trump ya ce an samu gagarumin ci gaban ne kuma ana iya sanar da matsayar yarjejeniyar cikin sa'o'i masu zuwa. Sai dai duk da wannan fata, hare-hare kan jiragen ruwa na ci gaba. Ƙungiyar Houthi da Iran ke marawa baya ta ce ta harba makamai masu linzami kan wani jirgin dakon mai na Saudiya a tekun Bahar Maliya, ikirarin da Saudiya ba ta mayar wa martani ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagheh ya ce tattaunawar da ƙasarsa ke yi da Oman ta mayar da hankali ne kan taɓarɓarewa, to kan tabbatar da tsaron hanyoyin zirga-zirgar jiragen ruwa, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya tabbatar da cewa an samu ci gaba, amma har yanzu ba a kammala cimma yarjejeniya ba. Shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk ya bayyana damuwarsa kan ƙaruwar hukuncin kisa da ake aiwatarwa a Iran tun watan Maris ya zuwa yanzu. Ya ce akalla mutane 56 aka kashe bisa zargin laifukan da suka shafi tsaron ƙasa, yayin da fiye da mutum 100 ke fuskantar irin wannan hukunci. Turk ya zargi gwamnatin Iran da amfani da hukuncin kisa wajen tsoratar da jama'a da murƙushe masu adawa. Yana mai cewa an samu rahotannin shari'o'in da basu cika ka'idojin adalci ba. Ya buƙaci Tehran ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa tare da soke wannan hukunci gaba ɗaya. Yana mai cewa ya sabawa haƙƙin rayuwa da mutuncin ɗan adam. Shugaban Kamaru Paul Biya ya yi sabbin naɗe-naɗen manyan hafsoshin soji domin ƙara tsaurara tsaronsa, yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan rashin bayyanar sa na dogon lokaci a bainar jama'a. Sabbin naɗe-naɗen sun haɗa da Janar Beko Abondo a matsayin shugaban masu tsaron fadar shugaban ƙasa, karo na farko da Janar ke rike da wannan mukami. Biya mai shekaru 93 wanda ya shafe kusan watanni 2 ba a ganshi ba, ya naɗa sabon mataimakin babban hafsan tsaron ƙasar. Sai dai gwamnatin Kamaru ta ce lafiyar shugabanta ba ta barbarewaye ba, kuma zai dawo kasar nan ba da jimawa ba, duk da cewa ƴan adawa na cewa rashin bayyanar sa ya haifar da gibi a shugabancin kasar. Bangladesh ta mayar da tsohon gidan hanbarariyar Prime Minister Sheikh Hasina gidan tarihi domin tunawa da bore wanda ya kawo ƙarshen mulkinta na shekara 15 a shekarar 2024. Prime Minister Tariq Rahman shine ya bude gidan tarihin, inda ya ce an kafa shi ne domin girmama al'ummar Bangladesh da suka jagoranci wannan bore ba tare da nuna bangaranci ga wani mutum ko jam'iyya ba. Sheikh Hasina ta tsere zuwa India bayan zanga-zangar da ta kifar da gwamnatinta, yayin da wata ta yanke mata hukuncin kisa a shekarar 2025 bisa zargin hannu a murƙushe masu zanga-zangar da ta yi sanadin mutuwar kusan mutane 1,400. Sai dai tsohuwar Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta bayyana cewa tana da niyyar komawa ƙasarta daga gudun hijirar da take yi a India kafin ƙarshen shekara. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Raijana gare ki.
1: To kuma da wannan ne zamu dakata da wato shirye-shiryenmu da muka tanadar muku a wannan zango, sai kuma da marace idan Allah ya kai mu, a madadin dukkanin abokan aiki Muhammad Awal Balarabe da ya tsara shirin kamar yadda kuka ji shi, Khadija Ahmad Rufa'i da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya, Zainab Binyaminu Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, ni ce Raijana Munir Yahaya nake kuma cewa da ku sai da marace idan Allah ya kai mu. Na bar ku lafiya.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa a karon farko gwamnatin Najeriya ta haramta almajirai bara tare da tilasta rajista a makarantun allo. Za mu je garin gwamna domin jin abin da kungiyoyin arewacin Najeriya suka tattauna a taro kan matsalolin tsaro. Wannan ne ma babban labarinmu na yau. Muna tafe da shirin al'adu da shirin muhalli amma duka sai bayan Khadija Ahmad Rufa'i ta fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Iran da Oman sun cimma matsaya kan mashigin ruwan Hormuz. Ukraine da NATO sun tattauna kan ƙarin makaman kariyar sararin samaniya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar Ebola na yaduwa fiye da kokarin dakile ta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tattaunawa da sakatare janar na kungiyar tsaron NATO Mark Rutte kan yadda za a samar wa ƙasarsa ƙarin makaman kariya daga harhare ta sama. Zelensky ya ce sun tattauna da ƙasashen da ke da irin waɗannan makamai tare da jaddada buƙatar ganin shugabannin siyasa sun ɗauki matakin da ya dace tare da kawar da duk wani tarnaƙi wajen isar da su. A nasa ɓangaren Mark Rutte ya ce NATO na tattaunawa da ƙasashe mambobinta domin ganin an samar wa Ukraine makaman kariyar sararin samaniya cikin gaggawa. Iran da Oman sun sanar da cimma matsaya kan hanyar da jiragen ruwa za su riƙa bi ta mashigin Hormuz yayin da suke kammala shirin saka ido kan zirga-zirgar ruwan tare. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqai ya ce tattaunawar na samun ci gaba amma har yanzu ba za a iya cewa mashigin ruwan ya zama inda kowane jirgi zai iya wucewa ba. Ya zargi Amurka da ci gaba da aiwatar da matakan da ke barazana ga tsaron yankin ciki har da killacewar hanyar ruwa da sauran matakan soji. Mashigin Hormuz na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin safarar ɗanyen mai a duniya kuma rikicin ya haifar da tashin farashin makamashi da matsin lamba ga tattalin arzikin duniya. Babban bankin Argentina da babban bankin ƙasar China sun sabunta yarjejeniyar musayar kuɗaɗen ƙasashensu inda aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar daga shekaru uku zuwa shekaru biyar. Babban bankin Argentina ya ce sabuwar yarjejeniyar ta kai darajar yuan biliyan 130 kwatankwacin dala biliyan 19.26 na Amurka. Tuka da dai ku sha'afa kuna shan labarun ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ci gaba da yaduwa cikin sauri fiye da kokarin dakile ta. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce an tabbatar da kamuwar mutane 3,874 yayin da 1,751 suka mutu. Ya kuma yi kira da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar. A lokaci guda yajin aikin wasu ma'aikatan lafiya saboda rashin albashi na hana gudanar da ayyukan ceto yadda ya kamata. A nata ɓangaren Amurka ta sanar da ƙarin tallafin dala miliyan 242 domin yaƙi da Ebola da kuma ayyukan jin ƙai a yankin yayin da masana ke gargaɗin cewa har yanzu annobar na ci gaba da bazuwa cikin matuƙar sauri. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ƙarin lada zuwa dala miliyan 25 ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su kai ga cafke Juan Carlos Gonzalez, wanda ake zargin ya jagoranci ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi ta Jalisco New Generation Cartel. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta kuma sanar da jimillar lada ta dala miliyan 100 kan wasu shugabannin ƙungiyar, tare da ƙaƙaba takunkumi da hana biza ga wasu 'yan uwansu da abokan hulɗarsu. Amurka ta ce matakin na da nufin raunana jagorancin ƙungiyar wadda take cikin manyan ƙungiyoyin da Washington ta ayyana a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje. To duka iyakacin abin da ya sauka kenan. Rajana gare ki.
1: Madalla. An gaida Khadija Ahmad Rufa'i da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za a ji halin da Gianni Infantino shugaban FIFA ke ciki na fuskantar yankan ƙauna daga makusantansa kan zargin saɓa lamba. za kuma wato muje rikicin yanki da ya dade tsakanin Morocco da Algeria ya dauki sabon salo amma yanzu zamu fara ne da jigon wato shirin kan batun tsaro daga Kaduna Nigeria A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da kasancewa babban kalubale a arewacin Najeriya, wata kungiyar kare muradin al'ummar yankin

0: immigration service kenan, to ita ce kadai tilo wanda mace take shugabanci yanzu a kasan. To amma baya ga haka akwai mata da yawa da suke taka rawan gani a farnin tsaro, har dai muka yi masaro kallon shi wannan human security da na bayyana. Akwai batun ita Amina Muhammad wadda take majalisar ɗinkin duniya, kuma 'yan Najeriya ce, kuma tana taka rawa suka gudunmawa take bayarwa. In kika shigo nan cikin ƙasa akwai wayanda suke shugabancin ɓangarori da yawa, daga matakin tarayya zuwa matakin jihohi, wayanda su ma suna bayar da gudunmawa a ɓangaren tsaron. To a taƙaice dai ba wai rashin gazawa ba ne, rashin dai ba su dami su yi bayar da wannan gudunmawa. Akwai ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ita Najeriya ta samu hannu a shekara 2013, wadda kuma 2023, wadda kuma har an zo an saka shi a cikin tsari na ƙoƙarin cimma shi wannan buri ɗin, wanda ya wajabta cewa dole ne yanzu akwai kashi 35 a cikin 100 na ma'aikata mata a kowane ma'aikata a Najeriya. To babu ma'aikata guda yanzu wadda ta cimma wannan.
1: Dakta, kana ga me ke kawo wajen ƙafa wajen aiwatar da wannan shi ƙudurin?
0: To na farko dai matsaloli ne wanda suke da nasaba da al'ada, culture, da nasaba da su kansu matan, da kuma nasaba da irin fahimta da wayan suke yi ma yanayi aikin mace, wanda kuma yana baya ga al'ada da kuma addini. Da su kansu matan ya ba su tsaya sun shiga ba, sun fahimci shin ta yaya za su iya juya shi wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki.
1: Wasu hanyoyi na daban kake gani ya kamata a bi wajen tunkarar matsalar tsaro a Najeriya da kuma magance irin ma waɗannan matsaloli da kake magana a kai?
0: Zan raba su abubuwa uku. Na farko shi ne a ɗauki matakai na hana yaɗuwar matsalar tsaron, na kuma hana 'yan bindiga da sauransu walwala da abin da suke yi, abin da fushi muke ce containment. Kin ga misali yanzu walwala ne suke yi samun makamai da dai sauransu. To a daƙile duka waɗannan hanyoyin da yanda suke samun kuɗaɗe. Sai na biyu shi ne magance ababen da suke jawo matsalar tsaron, cikinsu har da matsaloli na tattalin arziki, matsaloli na siyasa, matsaloli na ɗumaman yanayi da abin da ɗumaman yanayi yake jawowa, sannan matsaloli na cikin ɓangaren tsaron shi kanshi.
1: Dr. Kabir Adamu kenan, shugaban kamfanin Beacon Security and Innovation Limited, kuma mai nazari kan matsalar tsaro a Najeriya da kuma yankin Sahel. Shine kuma ƙarshen jigon rahoton namu. Har yanzu dai muna kan matsalar tsaron ne, inda wato tarayyar Najeriya a wani yunkuri na kawo ƙarshen bara da laifukan da ake ta'allaka da almajirai 'yan makarantar allo a cikin tarayyar Najeriya. Gwamnatin ƙasar ta fitar da wata sabuwar manufa da ta sauya ɗaukacin tsari na karatun allo a cikin ƙasar. Ɗalibai tsakanin miliyan 8.5 zuwa miliyan 10 ne suke karatun allo a sashen arewacin ƙasar a halin yanzu, inda ake ta'allaka ƙaruwar gingimin rashin tsaro da tada hankali da ayyukan ɗaliban makarantun allon. Daga babban birnin tarayyar Najeriya, wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
2: Ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya dai ta ce dole ne a bai wa ɗalibai shaida ilimi, sannan kuma a gama boko da karatun allon, a cikin yanayin da shugabannin makarantun ke ɗauka nauyi na ɗaliban da ke makarantunsu. Sabon tsarin da ke da babban burin kai ƙarshen rigimu da tada hankalin da ke zama ruwan dare a ƙasar dai. A tunanin Farfesa Lawal Yusuf da ke zama ƙwararre a cikin harkar ilimin, na iya sayo da dama cikin ƙasar a lokaci na ƙanƙani.
3: Idan ka kawo malami ɗanka ka kawo shi da abincinsa, kai ya tafi ya yi bara. Yaro ne ƙarami bai shekara 18 ba, ballantana ɗora mai nauyi ya zauna. Idan ba za ka bazaunar da shi a garinku ya yi karatun ba, sai ka ɗauko shi daga Katsina ko Sokoto, Zamfara, Ilela, Birnin Kebbi, duk a kawo su Kano. Kuma da rigima ta tashi su ne. Kaga mutum baka san daga inda yake ba, ya je ya zama ɗan kwaya, duk su ne. Kai yanzu in ka shiga cikin sabon garin Kano, akwai layin da za ka je billahi lazi la ila illa sai ka samu sama da 50 suna kwance, duk sun sha kwaya kuma almajiran ne.
2: Kama daga faɗan daba zuwa ga in shila da ma 'yan kalare da dama a biranen da ke arewacin tarayyar Najeriya dai, na kallon ta'azzarar rigimun da ake talakawa da ayyuka na ɗaliban makarantun allon. A baya dai ƙasar ta ɗauki jeri na matakan daƙile matsalar da suka hada da kafa kuma da kula da tsangayoyi na kasar, ko bayan kafa makarantu na zamani da nufin ya ɗaukar nauyi na karatun allon, amma kuma ba tare da kula biyan kuɗi na sabulun wanki ba. Abdulgani Abubakar dai na zama shugaba na ƙungiyar Save the Child mai rajin kare haƙƙin yara.
4: Ko ilimi na zamanin da tabba muhimmanci ta rike ba ta iya yi ba. Ga makarantu babu kujerin zama, ana zuwa a cikin makarantar boko a sace yara. Yanzu wanga ma da kun ka rike shekara da shekaru, kuna wa kasafin kuɗi ko da yoshi, ta da ƙasa suna ba da tallafi ba ma samu an yi musu ba. Yanzu za a zo a kara da waɗanga ne. Kaga irin waɗanga ƙorafe-ƙorafe yana cikin abin da ke hitowa daga al'umma da malaman makarantun da kuma iyayen yaran. Eh, ba wai yin doka ba kawai, to ya za a yi aiwatar da shi.
2: Ko a kwanakin nan dai har kallon mutum da kallon kuɗi cikin kasafi na kuɗin hukuma ɗaya tilo ta gwamnatin tarayya da ke kula da ɗaliban na tsanga. To sai dai kuma jerin sauyin daga dukkanin alamu sun burge da dama a cikin tsofaffi na ɗaliban makarantun allo na ƙasar. Miftahu Yahaya dai wani malami ne da ya karatu a ƙarƙashin tsarin Allah.
5: Mun zauna gaban malamai karatun littattafai ba mu san iyaka ba, amma mushkila saboda ba ma kan tsarin gwamnati ba a ba mu certificate. Yanzu ka je arewacin Najeriya tun daga jihar Sokoto, Kano, Zamfara, Kebbi, ka je zaure ka iske malami yana da karatu ya yi ƙarfin professor mala, amma saboda bai shiga wannan tsarin na gwamnati ba, na farko dai ba a doka ta aiki kuma ba a bashi albashi.
2: Jahilci cikin rashin karatun boko ko kuma asararin ta dama babba. Haɗe tsarin guda biyu dai yana iya kaiwa zuwa samar da ayyukan sababbin ƙasar. A tunanin Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwarai a tattalin arziki ko babban limami.
6: Idan an ba ma mutum shaidar karatu ana iya ɗaukansa aiki a gwamnati, misali ya karantar da alkur'ani ɗin a makarantun gwamnati, limamin masallaci ne na gwamnati, soja ana buƙatar limamai waɗanda makaranta alkur'ani ne. Duk kaga in mutum an bashi certificate ɗin nan zai zamanto ya samu wannan shaida na shiga waɗannan hukumomi a hukumance. Gyara wajaje zai kuma ba da dama ga masana alkur'ani su zauna a waje ɗaya su yi karatu mai tsafta.
2: Najeriya dai yana tunanin mafitar rigimin zamantakewa da ƙila tattali na arziki a ƙarƙashin tsarin da ya baiwa kowa dama. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Daga Najeriya kuma sai mu nufi makwabciyar ta jamhuriyar Niger. Tun bayan rusau da aka yi na gidajen jama'a da ke unguwar filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Yamai a jamhuriyar Niger, har yanzu waɗanda rusau ɗin ya shafa na ci gaba da kokawa na rashin sanin makomar alƙawuran da hukumomi suka ɗaukar musu na basu sabbin gidaje, inda da dama suka tsinci kansu cikin ƙalubale na rayuwa su da iyalansu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu, ga kuma rahotonsa.
7: Su dai gidaje an riga an rushe su yau kimanin watanni biyu, kuma an ɗauki alƙawulla na shafe hawayen waɗanda iftila'in ya shafa ta hanyar ba da gida ga wanda aka rushe wa gida, ba da filaye ga waɗanda suka rasa nasa filaye, inda suka ce a halin yanzu ba su da wani labarin komai. Mamman Rabiu Sanusi ɗaya ne daga cikin waɗanda aka rushe gidajensu.
8: A zahirin gaskiya dai tun lokacin da aka yi rusan na hazawa a yanzu zaman da muke bamu da labarin hari balle na baki, haka dai muke zaune mun sama Allah ido abinda za ya yi. Akwai mutane da dama wanda yau wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi matsuguni inda za su zamna babu. Akwai aure da yawa ya mutu faske da shi da mutuwa duk guda, baka da inda zaka shiga, baka da halin doka gida, matarka da isu da iyalansu sun koma gidan ma'aifansu ko gidan wasu ƴan uwansu da zama, kai a matsayinka na miji ka koma wani guri kana zaune kamin ka ga yanda Allah zai. Akwai wanda garin ma sun bari.
7: Akasarin waɗanda aka rushe wa gidajen dai na isar da kokensu ne da sauran korafe-korafensu zuwa ga shugabannin kwamiti da suka kafa da ke bibiyar lamura na tsakaninsu da gwamnati. Sai dai duk da cewa kwamitin ya ɗauki lauyoyi da ke ƙoƙarin ganin cewa an biya mutane diyoyinsu, sun ce su ma ba su da labari mai inganci dangane da halin da ake ciki yanzu. Abdullahi Haruna shi ne shugaban kwamitin na waɗanda aka yi wa rusau.
9: Har yanzu ba mu da cikakken labari daga hutuwa daga su ma'aikanta, don da cikin irin wanga hali ya kamata a ce suna faɗa mana labari akai-akai. Kuma na ba da dai hankuri ne dai su zo su ce kwamite ko anguwa ku yi hankuri, mutane za su ji ɗan sanyi. To shiru ne kullum muna gaita faɗi a tashi mu samu dai ina za mu samu labari da za mu faɗa mutane. To kuma babu labari, ba su communicate mutane. Muna fatar da gwamnati ta yi kokari ta kikimtsa waɗanga mutane da a cikin wayacin hali, wanda ya kamata ba kowa alhaki ne su yi gwargwado, su ba kowa alhaki ne wanda ya kamata.
7: Na so jin ta bakin babban kwamiti na ɓangaren hukumomi don jin halin da ake ciki, amma haƙata ba ta cimma ruwa ba. Koma da yake ta bakin wani wanda abin ya shafa da bai so a bayyana sunansa ba, cikin nashi tsokaci da ya yi wa waɗanda aka rushe gidajen nasu ya kira da a ƙara haƙuri, inda ya sanar cewa a kulle yaumin matakan gwamnati kan irin wannan lamari na daukar lokaci, amma ya ce ya yi imanin da cewa mutane za su shiga cikin hakkokinsu. Sai dai da yake magana Mamman Rabiu Sanusi, ɗaya daga cikin waɗanda aka rushe ma gidajen, ya ce tun farko sun yi biyayya kuma suna ci gaba da yin biyayya ga gwamnati, don haka gwamnati ta ji tausayinsu a cikin wannan lamari.
8: Tunda sun kawo magana a space security, buska harkar security ne a matsayin ka dan kasa, wanda kasance cikakken dan kasa dole ne ka yi kishin kasarka, kuma duk abin da ya kamata a yi a buskan sunan kasa dole ne ka bada goyon baya 100 buskan 100. To gwamnati ya kamata ya gane mu wa'annan mutanen da muke zaune a nan gurin tun lokacin da aka fara wannan abu, muna bin su ne so da kawaku.
7: Abinda kowa ya zuba ido ya gani dai shine na ganin yadda za ta kaya. Yaushe za a bada gidajen, kuma ina ne za a bada su? Su kuma masu filaye su samu nasu filaye. Kuma da yake wata majiya da ba tabbatar da ita ba na cewa kusan komai ya kankama dangane da alƙawuran da hukumomin suka ɗauka na shafi hawayen masu gidajen da aka rushe wa gidaje, ko iyalai da suka tarwatse sun samu damar haɗuwa da juna. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: To idan muka tsallaka arewacin Afrika kuwa, tun shekaru da dama Morocco da Algeria ke takun saka kan yankin yammacin Sahara, sai dai yau rikicin ya shafe batun yankin kadai, ya rikide zuwa wato inda ya koma zuwa fafatan neman rinjaye a arewacin Afrika, yayin da sabuwar matsalar bakin haure a Ceuta ya sake yin famin ciwon ga wannan tsohuwar gaba. Aliyu Abdullahi Imam na dauke da karin bayani a rahoton da ya hada mana.
10: Ziyarar da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai Algeria a ranar 22 ga watan Yulin 2026 ta sake haskaka irin yadda rikicin yammacin Sahara da aka fi sani da Western Sahara ke ci gaba da tasiri ga siyasar yankin. Sanchez ya gana da shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune da Prime Minister Sifi Garib domin farfado da dangantakar kasashen biyu bayan takaddamar diplomasiyyar ta barke a shekarar 2022. A lokacin ne Spain ta bayyana cewar shirin cin gashin kai da Morocco ke son baiwa yammacin Sahara shine mafi dacewa ga rikicin, matakin da ya fusata Algeria da ake kira Aljazair a tsakankanin kasashen Larabawa wanda ke goyon bayan haƙƙin al'umma Saharawi na yanke makomarsu da kansu. Bayan ziyarar ta Sanchez, dubban bakin haure ne suka yi yunkurin shiga yankin Ceuta, yankin da ke karkashin ikon Spain amma wanda ke a nahiyar Afirka. Wasu kafafen yada labarai a Spain sun yi hasashen cewa wannan wata alama ce ta rashin jin daɗin Morocco ga gwamnatin Spain saboda kokarin da Spain din ke yi na ƙara kusanci da ƙarfin dangantaka da Algeria. Sai dai gwamnatin Morocco ta yi watsi da wannan zargi, tana mai cewa yada bayanan ƙarya da kawo rudani a kafafen sada zumunta su ne suka haddasa rikicin. Ko da yake an fi danganta sabanin kasashen biyu da yammacin Sahara, masana sun ce ainihin rikicin ya samo asali ne daga fafatawar neman rinjaye a yankin na Maghreb, wato Morocco. Ita Moroccon na kallon yankin yammacin Sahara a matsayin wani bangare na kasarta, yayin da a bangare guda Algeria ke mara kungiyar Polisario baya tare da goyon bayan yancin kai ga al'ummar Saharawi. Wani abin da ya ƙara rura wutar wannan takun saka shine daidaita hulɗar diplomasiyya tsakanin Morocco da Isra'ila a shekarar 2020. Bayan haka Isra'ila ta amince da ikirarin Morocco kan yammacin Sahara, lamarin da ya ƙara tada ƙayar baya ga ita Algeriyar. Masana harkokin tsaro na cewa Algeria na fargabar cewa samun haɗin gwiwa tsakanin Morocco da Isra'ila a fannin soja da bayanan sirri na iya sauya ƙarfin iko a yankin. Har ila yau, rashin jituwar ƙasashen biyu ya daɗe yana kawo naƙasu ga haɗin gwiwar bunƙasar tattalin arziki da tsaro a arewacin Afirka. Ƙungiyoyi irin su Arab Maghreb Union sun kasa taka rawar gani yadda ya kamata, yayin da ayyukan haɗin gwiwar yankin ke ci gaba da fuskantar cikas. Masana sun yi ittifaƙin cewar takun sakar da ke tsakanin Maghreb da Aljazair ba ta tsaya a kan yammacin Sahara kaɗai ba. Majalisar Kula da Harkokin Waje ta Tarayyar Turai ta bayyana cewa ƙasashen biyu na takaddama ne da juna wajen neman ƙawaye da tasiri a fagen siyasar duniya. Don haka, a yayin da Morocco ke gabatar da kanta a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa a batutuwan kula da bakin haure, yaƙi da ta'addanci da haɗin gwiwar tattalin arziki, Algeria kuma na jaddada muhimmancinta a matsayin mai samar da makamashi da kuma zama ƙasa mai tasiri a yankin Maghreb da Sahel. Sai dai masanan na gargaɗin duk da cewa babu wata alama da ke nuna cewa ƙasashen biyu na son faɗawa rikici kai tsaye, amma ci gaba da zaman doya da manja tsakaninsu da rashin yarda da juna na iya saurin rura wutar rikici tsakanin ƙasashen biyu cikin sauƙi, ta yadda 'yar ƙaramar matsala ka iya rikiɗewa zuwa wata babbar matsalar tsaro a yankin.
1: A gaida Aliyu Abdullahi Imam da wannan rahoto da ya haɗa mana. Yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni, inda za ku ji halin da shugaban FIFA Gianni Infantino ke ciki kan yankan ƙauna da yake fuskanta daga makusantansa kan zargin saɓa lamba.
11: Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino yayi yunkurin sayar da kaso 20 cikin 100 na hannun jarin gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne ga kamfanonin yan kasuwa da zai samar da zanzurutun kuɗi dalar Amurka biliyan 4 da miliyan 200 sai dai alakar kamfanonin da iyalan shugaban Amurka Donald Trump ce da kasance babbar abin damuwa da ta janyo suka da cece kuce hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta kasance kan gaba wajen yin suka da matakin na Infantino. UEFA ta bayyana cewa ba ta da aminci da shugabancin Infantino a yanzu haka tare da zargin sa da sayar da ruhin wasannin kwallon kafa. Wannan ta tabirza dai ta sanya tantama kan ko burin Infantino na yin tazarce a karo na hudu zai cika. A baya dai ana ganin babu makawa a tazarcen nasa inda ake sa ran sake zaben sa a babban taron hukumar ta FIFA da za a gudanar a Morocco a watan Maris din shekara ta 2027 dake tafe. Rahotanni sun nunar da cewa yayin da Infantino ke fuskantar babban kalubale na lokacin mulkin sa, biyu daga cikin muryoyin da suka fi nuna adawa da shi sun kasance na Laura McAllister daga Wales da takwarata ta Norway Liz Kalvenes da suka kasance mata biyu kacal cikin hukumar gudanarwa ta UEFA. Shin ko lokaci ne yayi da za a mika ragamar hukumar ta FIFA ga mata? Da take amsa wannan tambaya, mataimakiyar shugaban hukumar UEFA Laura McAllister cewa ta yi.
12: I'd like to think we're not far off having a female.
11: Zan so cewa ba mu yi nisa da samun shugaba mace ba, amma ina tsoron har yanzu da sauranmu. Ina ganin ya kamata hukumomin wasanni su yi wani abu tare da al'ummomin su. Muna dan tabukawa a hukumar kula da kwallon kafa ta nahiyar Turai. Mun jima muna yin dan sauye-sauye a fannin shugabanci. Ina fatan za mu ci gaba da yin abin da ya dace, amma ba abu ne mai sauki ba. Kawai a kawo mace sana a ce ita tafi dacewa da makamin, amma tafiya sannan a hankali a wasu lokutan ta fi tashi tsaye a ce za a yi juyin juya hali da sautari yake zama da muguwar rawa ga makin tashi.
12: Backfire in some way.
11: Da take amsa tambaya ko wannan matsala ta shafa kashin kaji ga shugabancin Infantino, McAllister ta ce a ganinta wannan taron gaggawar da ake yi na nuni da yadda shugabancin sake cikin tsaka mai wuya. Sai dai ta kara da cewa
12: clearly I can't say anything about them.
11: A bayyane yake karara ba zan iya cewa komai akan wannan taron ba. Ba hurmina bane kuma babu hannuna ko hannun wani jami'in UEFA ciki, amma a bayyane take cewa ana neman shiga halin rikici idan ma ba a shiga rikicin ba kenan.
12: Crisis point.
11: A yanzu dai hukumar kula da wasanni ta Afrika sai da wani rahoto da jaridar Times of London ta fitar na nuni da cewa hukumomin kwallon kafa na UEFA ta Turai da CONCACAF ta kasashen tsakiyar Amurka da Caribbean da kuma AFC ta Asia sun kuduri aniyar yin wajarar da Infantino ta hanyar kassara hukumar ta FIFA wajen fitar da nasu gasannin in har ya kiyin ta maza ya hakura da neman tazarcen da yake yi.
1: A gaida Latifa Mustafa Jafar da ta hada mana rahoton labarin wasanni, kuma da haka muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku yan sai fagen shirye-shiryen mu, amma kafin nan ga wannan.

0: Toma Dalla. A jamhuriyar Niger duk da yake cewa kasar na ikirarin cewa kaso 99 cikin 100 na al'ummarta musulmi ne, to amma ƴan boko da dama ne ke tashi su girma, wasu ma har zuwa ritaya ba tare da sun samu damar yin karatun islamiya ba, ko kuma karatun islamiya da suka yi bai wuce na cikin cokali ba. To sai dai a shekarun baya-bayan nan sannu a hankali ƴan bokon sun soma sauya tunani, inda a yanzu suka fara dagewa wajen neman ilimin addinin islamin ruwa a Jallo, a cikin makarantu ko a wajen malaman unguwanninsu. Alhaji Ado wani ɗan boko ne da ya karatun islama da kuma ke koyar da karatun addinin ga 'yan uwansa 'yan boko. Ya bayyana dalilin samun wannan sauyin tunani a tsakanin 'yan bokon a yanzu a ƙasar ta Nijar.
1: Na farko da mutane akwai waɗanda suka yi karatun boko zalla, to wani jahilci na girman kai ya ɗauke su ne ganin cewa to su a matsayinka na babba kaman ba za ka iya zauwa a makaranta ko gaban wani malami waɗanda kai kana ganin shi ko talaka ne ko shi ba kowa ba ne, ka zo ka zauna a matsayinka na kana da ilimin boko ko ka kai wani matsayi, ka zo ka zauna ka ce zai karantar da kai abin da ya shafi addini ko ka san alkur'ani da sauransu. To wannan girman kan ya sa a lokacin mutanen suke ja da baya ba dan sanin cewa ba su san mahimmancin shi ba. Amma yau da gobe ta sa mutane sai hikima ta zo musu, inda aka hassasa irin kaman makarantun mata. Yana ɗaya daga cikin ababen da suka ba sauran mazaje izina na fahimta cewa lallai to shi kenan karatun musulunci nan komin tsawon shekarunka ba zai hana ka koya ba, saboda za ka iske cikin gidanka, matarka da 'ya'yanka sun je suna aji, kuma za ka isko a cikin gida ka zo ka iske ita matar taka tana ɗaukan darasi wajen 'yarta. To wannan ne yasa suka fahimci cewa to ai ko mu ma kenan a matsayina na babba zan iya koya.
2: Ta sa ja ha.
0: Alhaji Usman mai lakabin Kojo, wani ma'aikacin kamfanin mai ɗan kimanin shekaru 60 a duniya, na daga cikin 'yan bokon da suka girma cikin wannan matsala ta rashin samun wadataccen ilimin addini, ya kuma bayyana dalilansu na komawa karatun a yanzu.
3: Malam Gazali, makaranta wannan da muke yi, can har da ciya ne muke yi, ka zo ka karanta Fatiha, Ikhlas, Qul A'udhu, ka har da ci. In aka gwada ma baka san wacce ce, ko Fatiha baka iya hidda Fatiha da sauransu a cikin littafi. Amma yanzu wallahi alhamdulillah.
4: Kamar a baya ba a samu akai karatun ba ne, menene hana karatu?
3: A baya kai kuma waye lokacin nan kawai bariki suka sa gaba. In an saka boko ba su sa makaranta. Lokacin nan an kaga mutum yana boko yana makaranta, uban shi malami ne.
4: Wani irin ci gaba kake ga ka samu a fannin addini tunda ka fara wannan karatu a wannan makaranta da girmanka?
3: Ci gaba na fannin addini ai kuma sai dai a yi ma Allah godiya. Tunda kaga yanzu karatun da muke yi, muna karatun ne kuma ana fassara muna manuhohin addini, abinda addini yake so da abinda addini baya so. To kaga ko unhani, babban unhani wannan wurin.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin matasan malamai 'yan boko da ke koyar da karatun addinin musulunci a makarantun manya a birnin Yamai, ya yi ƙarin haske kan irin mutanen da suke taimakawa a wannan fanni.
5: Daga cikin waɗanda muke karantarwa, muna da matasa har zuwa lattizawa waɗanda sun maje ritaya, waɗansu suna nan suna zuwa a cikin aiki, dukkaninsu suna dawowa don yanzu sun gane da karatun addini nan da sun karasa shi lokacin suna yara, ko kuma yanzu dai kowa ya gane mahimmancin nan, kowa yana son ya dawo a zuwa gare shi.
4: Kamar din sun dawo suna kwatanta muku, me yasa suke son su dawo karatun, suka dawo karatun addini?
5: Yawwa, mutane da yawa suna faɗa, kai ustaz gaskiya nayi da na sani, lokacin muna yara an ce muna muyi, ubanninmu sun yi kokari sun aika mu sabubuwa sun hudda mu, amma yanzu ga sunan shekaru su tahi, mutum yana son ya gyara sallar shi da kyau, mutum yana son ya yi abubuwa da kyau, amma ba zai iya ba, ga dole dai babu wata makoma, babu wata wata, kuma babu abin da zai saura, kuma shi ne a ƙarshe, ba a yanzu ba mu koya kawai, kuma shi zai biyo mu. Gaskiya ustaz, shi yasa muka dawo, shi yasa ya kamata mu koya, shi yasa muke kokarin mu ci gaba da zama muna koyon wata
2: rahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad.
0: Wannan dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya na daga cikin 'yan boko da suka dukufa wajen neman ilimin addinin bayan sun manyanta, ya kuma bayyana fa'idar da ke tattare da ilimin addinin da suke samu a yanzu.
6: Suna Abubakar Alzuma, shekara na 72. Abin da ya sa na koma da tun muna yara mun yi karatu mamman da me ya kai inda abu duk abubuwan da muka koya mun mance gwamnati ajin gwamnati bai samu mu karatu addini to yanzu dole da muka yi an tare wannan dole muka koma addini yanzu dole muna karatu kuma yana amfanin mu yana amfanin yaran mu yana amfanin jikokin mu yana amfanin matan mu
4: yanzu da ka koma menene ka fi so ka koya ciki
6: akwai abubuwa dewa da na koya akwai abubuwa da da nake yi da yanzu da na koma addini ban yin su zuciyana na to zuciyana dole ne kuma zuciya akwai lokacin da in kana karatu dole ne kuma akwai abubuwan da zaka bari dole ne ka gyara sallanka dole ka gyara addininka don ka gyaru don iyalinku su gyaru abun da basu iya ba kana aikowa musu wala
4: yanzu baba baka ganin ka girma koma makaranta ba damuwa bane
6: a ba damuwa ne ba addini aka cewa ko shekaru 100 gare ka addini wurin ka koma ba asara ne ba ka gyara duniya ka gyara lahira
0: su ma dai mata ƴan boko ba a bar su baya ba a cikin wannan yayi na komawa neman ilimin addinin Islam a kasar ta Niger bayan sun manyanta Madam Jibril Fatiju Bo wata ƴar jarida a birnin Yamai na daga cikin matan da suka dage neman ilimin addinin Islam bayan sun yi aure har sun fara tare iyali
7: lalle da mun yi makaranta amma yanzu da muka girma mun kai army mun ka koma a yin makaranta dan mu san abubuwan da ya kamata a sani cikin addini kuma da diyan mu da za su tashi yanzu dan saboda tarbiyyar yara na kar a zo wata rana yaro ya doki littafi ya zo ya ce mama ga ya mini nan ga ni kuma ban iya ba kenan wannan duka bai yi ba kun gani kenan ya kamata mu da kanmu mu taimu koya mu san hadisai mu san karatun tun kasa alfabe duka mu koya he mu zo mu koya ma diyan mu na cikin gida a gida kuma mu tura su a makaranta
4: yanzu da kike makaranta tun daga ina kika koma karatun ki da mi da mi kike koya
7: to da muka koma makaranta haka ne sai an maida ka har baya tun daga babbako akoya maka abatasa akoya maka hadisai haka iya karanta da kanka kaima ka iya literary ka iya gamawa ka karanta da kanka
4: yanzu in kin bude littafi kina iya karanta
7: yanzu dai ina bude littafi na gode ma Allah masha Allah ina iya karantawa kuma ina iya rubutawa kuma
8: sharuma halak min sharima halak wa min shariga sikin iza waqaf wamin shiga sikin iza waqa
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu ɗaya daga cikin malaman makarantun koyar da ilimin addini ga ƴan boko a birnin Niamey ya ce ba karamin tasiri ba wannan karatu da ƴan bokon ke yi yake yi musu wajen gyara musu ayyukan ibadun su
5: banda alqur'ani akwai abu mai muhimmanci a cikin rayuwar mu shine sallah rayuwar musulmi abu daya biyu guda habbiyar a wuni kana yi babu abin da yake sallan na muhimmanci to dana daga cikin abin da muke kokari a kyau mu gyara yadda zaka samu ka samu natsuwa a cikin sallah yadda zaka kai sallar ka da kyau kai rukun ka da kyau yadda dai zaka alhamdulillah ayin jin ka duba duk yawanci sallah yi ne muke haka naga ana yi haka naga ana yi
4: kamar
5: ayatan nasu haka mutane suke amma da kadan zaka samu wanda a makaranta na koya gaban malami na koya to a yanzu tana daga cikin abubuwan da ake kokari tsayar musu da su sallan nan tasu tai kyau kenan akwai fikihu kuma akwai tauhidi tauhidi shine kokarin yadda za a yi a gyara alaka bawa da Allah
2: a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
0: to masauraro da haka ne shirin taba kalashin na wannan karo ya kammala naku Gazali Abdu Tasawa da ni shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya
9: yanzu kuma sai shirin muhalli
10: DW, mutum da duniyarsa.

0: Ita ce har yanzu yana zama muhimmin jigon makamashi musamman ga talakawa. A nahiyar Afirka, kudu da hamada Sahara, kusan kashi 70 cikin 100 na al'umma gidaje suna amfani ne da itace wajen girki. Yunkurin da aka shayi a baya na rage amfani da itace wajen makamashi domin rage sarar dazuka da illar kwararowar hamada ba su ci nasarar da ake bukata ba, musamman a Afirka. A Najeriya, domin taimaka al'umma samun ingantaccen makamashin girki da rage dogaro kan itace ga mata a yankunan karkara, kungiyar Green Plains Africa ta kudura aniyar samar da murhun girki mai inganci mara gurɓata muhalli ga mata miliyan 80 a yankunan karkara waɗanda za a raba musu kyauta don sauƙaƙa musu wahalhalu wajen girki. Wannan tsari wanda Tuni ya kaddamar da shi a jihar Lagos a Najeriya na da nufin rage amfani da itace wajen girki da kimanin kashi 90 cikin 100. Kamar da jami'in shirin Malam Yahaya Ahmed ya nunar.
1: To kaga mun kaddamar da wani shirin da can baya, amma kaga kullun ci gaba ake yi. Muka kuma wannan farkon tsarin da muka tsaya kai muka kaddamar da wannan har ila yau dai ba samu ci gaba sosai, shi yasa muka sake inganta rasho din kuma ya fi na daɗin wanda kuma dole sai an kaddamar. Amma ka san inganta shi da fasahar da abin nan zai sa abin ya yi tsada, kuma mutane ba za su iya biya ban an ce su siya ne. Shi yasa har ila yau za a ci gaba da sare dazukan nan, kwararar hamada za a ci gaba da haka. Shi yasa aka ce to yanzu yadda za a yi, duk za a yi na faɗin ƙasa gaba ɗaya, amma kuma za a bar kyauta. Saboda abin da ya sa kuma za a bar kyauta ɗin, akwai hanyoyi ne da in aka bi za a samu kuɗaɗen shiga waɗanda za su yi biyan kuɗin stop ɗin. Alal misali kamar wannan carbon credit, kaga murhun da kansa kowane shekara akwai carbon credit zai iya janyowa. Sai bayan shekara biyu, shekara uku an biya kuɗin murhun ma gaba ɗaya komin tsadarsa. Sai aka ɗauko mai inganci wanda kaga dai yadda yake, ba wani murhu da ke kamar haka da ƙarfinsa da komai, wanda kuma zai aƙalla shekara 15.
0: Wannan dai shi ne karin farko a duniya da kaddamar da irin wannan gagarumin yunkuri na samar da murhun makamashi mai sauki da za a raba kyauta ga jama'a. Kuma cewar Malam Yahaya Ahmed, waɗanda za su fi cin gajiyar wannan shiri su ne talakawa da iyalai masu ƙaramin ƙarfi.
1: Tun daga ƙasa za mu fara, mafi talakawa wanda ba za su siya ba da farko kenan, waɗanda kuma kullum dare da rana da icce suke amfani, musamman yanzu wasu ma sun bar iccen suna amfani da leda ne ko mento, irinsu za a nema tukuna. Daga nan za a hausa ma ana hawa, amma tun daga ƙasa-ƙasa za a fara talakawa sosai, waɗanda ba yadda za su yi sai da sun girki da icce ɗin su za a baiwa waɗannan.
0: Bayan nazari mai zurfi, ƙungiyar faɗakarwa kan sabbin makamashi mara gurɓata yanayi, wato Developmental Association for Renewable Energy, ta fahimci cewa ba za a samu cigaban walwala da jin daɗin rayuwa da kuma bunƙasar tattalin arziki ba matuƙar ba inganta hanyar samar da makamashi mai sauƙi kuma mai ɗorewa ba. A daura da wannan shiri za a gudanar da shan itatuwa domin kandakarkin hamada da inganta muhalli. Kuma shirin zai fara ne a jihohi 10 na tarayyar Najeriya, inda daga bisani za a faɗaɗa zuwa sauran jihohi a faɗin ƙasar.
1: Da farko jihohin da suka fi huskantar matsalar kwararowar hamada, da kuma waɗanda suka fi huskantar sare dazuka a nan kudu, na ɗaya kenan. Na biyu kuma jihohin da suka fara ba mu alkawarin ko kuma za su ba da filin gonaki inda za a dasa itatuwan nan. Kasan itatuwa kusan da bishiyoyi da za mu dasa sun kai adadin biliyan 4, kaga ana bukatar fili inda za a bin. To dole sai an samu ko daga communities ne haka ko kuma local government ko kuma state government ko kuma tarayya ma gaba ɗaya, inda za mu samu fili ana tafa fituka dai. To waɗannan za mu fara da su. Yanzu dai an ce za mu iya farawa da state 10, 5 a arewa 5 a kudu, ya danganta ne. Amma ba mu kayyade su ba tukuna.
0: Shugaban kungiyar faɗakarwa kan makamashi mara gurɓata yanayi ta Najeriya, DEA, wadda ke da cibiyarta a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya, ya ce lokaci ya yi da ba za a jira sai gwamnati ta yi wa al'umma komai ba. Al'umma da ƙungiyoyi masu zaman kansu na da rawar da za su taka don ci gaban ƙasa.
1: Gwamnati aikinta na da yawa, tana da matsaloli kuma da yawa da za ta tunkara. Wasu sai ka ga cewa wannan ba shi ne abin da yake gabansu yanzu ba, wanda ake ce prioritize ko. In kuma aka ce za a yi ta jira ne har lokacin da suka zo tukuna su ce za su waiwai abin an yi barna da yawa, kisa kawai zamu fara ne in an fara din ana ci gaba da kansu gwamnati za ku ci abin nan da muhimmanci za su biyo amma mun ce zamu jira ne sai mun samu goyen bayan su tukuna wallahi ba za a taba kai komai ba
0: Dr. Maimuna Muhammad jakada ta musamman ta Greenpeace Africa da ya saukaci kan wannan yunkuri
2: wannan taron abin da nake ganin suke fada akan sa abu ne mai kyau tunda abu ne wanda zai kawo ci gaba ga kasa musamman gare mu mu mata tunda mu ne masu yin girki kuma mu ne masu yin wahala da yin girki da itace so kenan wanga babban ci gaba ne a wurin mu
0: Shirin samar da murhun girki miliyan 80 kyauta ga marasa karfi a Najeriya zai ci kudi masu yawa a cewar jami'in shirin Yahaya Ahmed
1: akalla za a kashi kaman biliyan 5 zuwa 10 ma akan wannan kafin ma a ce za a ci gaba da wannan kan murhun kenan ba zo kan da shirin itatuwa biliyan guda 4 din nan ba ka san da farko sai an samu iri an yi me ake cewa nursery ko an yi nursery din sun tsiro an ga an sami kwararru masana noma sun nuna mana ingancin wannan itacen duk za a biya su sannan a rene su tashi sannan a je a dasa kan duk za ka shigo nan ba bamu duyi wannan ba tukuna
0: baya ga taimakawa wajen tsaftace muhalli daga gurbataccen hayaki wannan wata dama ce da Najeriya za ta ci moriyarta wajen samun kudin shiga da bunƙasa tattalin arziki kamar da Yahaya Ahmed ya nunar
1: akwai tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira carbon credit wanda nan sam a Najeriya ma an rufe ido ne akan da ba kula ma da ita ba wanda kuma inda za a tashi a bude ido za a waye gari carbon credit na Najeriya kawai za ta iya samu ya ninka budget din mu na kasa baki daya so 30 a shekara daya kaga China da India wancan tsarin da aka yi su suka fi kowa a duniya samun abin nan China tayi ina jin ta sami ribar dala biliyan 27 akan ababen da ma zamu iya yi amma ba mu komai ba koko ba mu samu ba amma kuma ita China ta samu wannan kudin dala biliyan 27 mu ko muka je wurin ta muna neman rancen dala biliyan 3 mun da mu ne ko muka yi ma wallahi zamu samu dala biliyan 50 ma saboda kayoyin da aka shimfida wa China saboda tana gurbata yanayi da yawa yafi namu ba mu gurbata yanayi inda ma za a ce muna gurbata yanayin kawai wajen hakan mai a hayakin mai da ake konawa to wannan ma kamfanoni ya kamata su biya ba Najeriya din ba
0: to menene abin yi idan ana so a cimma wannan kuduri
1: abin da ya kamata a yi sosai shine gwamnati tashi ta dau abin nan da muhimmanci ba wai wasa ne kawai ba in ta dau da muhimmanci za mu samu fa'ida sosai ba karamin fa'ida ba to amma sai an tashi ba an yi aiki an tsaya sosai an yi aikin ba wai kawai an ce muna kaza sai mun shaɗin gina ta kuɗi da mutum ba haka ba zai yi ba
0: malam Yahaya Ahmed shugaban kungiyar fadakarwa kan sabbin dabarun makamashi mara gurbata yanayi dake Kaduna a Najeriya masauraro anan zamu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu kafin nan a madadin wakilin mu a Lagos Mansur Bala Bello wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni da na shirya na gabatar Abdullahi Tankobala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

0: yanzu kuma lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyinku kan batutuwan da muka gabatar muku kuma ina tare da Binta Aliyu Zurmi malama Binta barka da shigowa
1: Ejana barka da aiki an ce muna da mintuna 3 zuwa 4 so idan kin ba ni gari zan kwasa a guje
0: na baki dama kwasa a guje
1: to shikenan akwai Muhammad Saifullahi Deko yace shi fa wannan Infantino din ina mamakin taron nan da yake yi a Afirka domin an ce kaf a cikin kasashen Afirka babu wanda ke da ƙuri'a balle ya zabe shi yana batun kalubalen da shugaban hukumar
0: FIFA yake fuskanta haka
1: Malam Bundi A Sugun daga Malam Faturi a jihar Borno yace ya kamata hukumomin Niger su dubi waɗannan bayin Allah da suka rusa musu gidaje da idan rahama sai Uda Mamadu Jet Kodi Didirgir daga da magaram a jamhuriyar Niger yace yin taro na kwana ɗaya akan matsalar tsaro da kungiyar kare muradin al'ummar yankin Afrika arewa ke yi muna musu fatan alkhairi da fatan zai kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya da ma sauran sassan ƙasar Sanusi Madattai da magaram da Yakubu mai aski Badaraka suka ce a yanzu dai duk wasu taruka da FIFA ke da hukumar FIFA za su gudanar mutum ba na duba yuwar tsiga Infantino bane to akwai na shan shayi to kawai na shan shayi ne
0: saboda karo na hudu kenan yake neman zuwa ba
1: haka an ce akwai kiranye da dama na ganin an dakatar da shi sai ji kamani daga Dungas a jamhuriyar Niger yace tabbas ya kamata gwamnatin kasar Niger ta duba wannan waɗannan al'ummar da aka yi musu rusau a birnin Yamai idan na ci gaba kuma akwai madubuji makalan lakuwa daga Diva a jamhuriyar Niger yace muna kira ga hukumomin mahukuntan Algeria da Morocco da su kai zuciyarsu na Islam Yunusa Tankobani Umbaka yace Allah sarki arewa yau ta zama dalilin saboda dalilin yan bindiga menene muna fatan wannan taron da aka gudanar kan abin da ya shafi tsaro addu'a Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu na shi hadda soso ma ko kuwa rajana
0: hadda soso da sabulu duka gaba ɗaya
1: babe gambo tumiya yace to Allah ya sa wannan taro da kungiyar nan ta gudanar akan matsalar tsaro a arewacin Najeriya za ta taimaka wajen kawo ƙarshen wannan matsala da ta addabi al'umma Yusuf Fofana Latsa yace Allah ya sa wannan taron kwana guda da ƙwararru da masana daga jami'o'in Najeriya suka yi da zumar samun hanyoyin magance matsalar tsaro da suka addabi yankin arewacin Najeriya a wannan karon kulliya ta biya kuɗin sabulu
0: matsalar tsaro shine yafi daukan hankali
1: kwarai da gaske Suleiman Alhaji Buhari daga da magarin yace da fatan kammala wannan babban taron da ke gudana a Najeriya da ya haɗa masana tsaro da ƙwararru daga jami'o'in ƙasar a lalubo yadda za a magance wannan matsalar to zan iya cewa wannan rahoto da gaskiya ya ji hankali
0: kusan
1: matsalar tsaron nan ta hana mutane sakat duk inda aka ji batun kowa na fata daga addu'a sai fatan Allah ya kawo mana
0: ƙarshen matsalar tsaro a yankunan ƙasashenmu to ina ga da karanto ɗaya daga nan sai mu koma ga Khadija
1: to Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji yace mahukunta ya kamata su cika alƙawarin da suka yi wa waɗanda rusau ya shafa ganin muna yanayi na damuna bai kamata a ce har yanzu ba a samu musu mafita ba
0: To mun gode sosai malama Binta da karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu da ku kanku waɗanda kuka aiko mana da ra'ayoyin ku bari mu koma ga Khadija Ahmad Rufa'i domin jin labaran duniya zagaye na biyu
2: DW labarun duniya Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya tattauna da Secretary General na kungiyar tsaron NATO Mark Rutte kan yadda za a samar wa kasar sa karin makaman kariya daga harhare ta sama. Zelensky ya ce sun tattauna da kasashen da ke da irin waɗannan makamai tare da jaddada buƙatar ganin shugabannin siyasa sun dauki matakin da ya dace tare da kawar da duk wani tarnaki wajen isar da su. A nasa bangaren Mark Rutte ya ce NATO na tattaunawa da kasashe mambobinta domin ganin an samar wa Ukraine makaman kariyar sararin samaniya cikin gaggawa. Iran da Oman sun sanar da cimma matsaya kan hanyar da jiragen ruwa za su rika bi ta mashigin Hormuz yayin da suke kammala shirin saka ido kan zirga-zirgar ruwan tare. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqi ya ce tattaunawar na samun ci gaba amma har yanzu ba za a iya cewa mashigin ruwan ya zama inda kowane jirgi zai iya wucewa ba. Ya zargi Amurka da ci gaba da aiwatar da matakan da ke barazana ga tsaron yankin ciki har da killacewar hanyar ruwa da sauran matakan soji. Mashigin Hormuz na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin safarar danyen mai a duniya kuma rikicin ya haifar da tashin farashin makamashi da matsin lamba ga tattalin arzikin duniya. Babban bankin Argentina da babban bankin kasar China sun sabunta yarjejeniyar musayar kudaden kasashen su inda aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar daga shekaru 3 zuwa shekara 5. Babban bankin Argentina ya ce sabuwar yarjejeniyar ta kai darajar yuan biliyan 130 kwatankwacin dala biliyan 19.26 na Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ci gaba da yaduwa cikin sauri fiye da kokarin dakile ta. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce an tabbatar da kamuwar mutane 3,874 yayin da 1,751 suka mutu. Ya kuma yi kira da ƙara kaimi wajen yaki da cutar. A lokaci guda yajin aikin wasu ma'aikatan lafiya saboda rashin albashi na hana gudanar da ayyukan ceto yadda ya kamata. A nata bangaren Amurka ta sanar da ƙarin tallafin dala miliyan 242 domin yaki da Ebola da kuma ayyukan jin kai a yankin yayin da masana ke gargadin cewa har yanzu annobar na ci gaba da bazuwa cikin matukar sauri. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ƙarin lada zuwa dala miliyan 25 ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su kai ga cafke Juan Carlos Gonzalez wanda ake zargin ya jagoranci kungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi ta Jalisco New Generation Cartel. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta kuma sanar da jimillar lada ta dala miliyan 100 kan wasu shugabannin kungiyar tare da ƙaƙaba takunkumi da hana biza ga wasu 'yan uwansu da abokan hulɗarsu. Amurka ta ce matakin na da nufin raunana jagorancin kungiyar wadda take cikin manyan kungiyoyin da Washington ta ayyana a matsayin kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje. To iyakacin abin da ya sauwaka kenan.
0: Kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin dukkanin abokanan aiki Latifa Mustafa Jafar wadda ita ce editan shirin da ta tsara shi kamar yadda ya zo muku, Khadija Ahmad Rufa'i da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya, Binta Aliyu Zurmi ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu ne ce Rajana Muniri Haya nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
3: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.